koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayu hal masbu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendi ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi koko ciarna ci lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg Seigne Touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani tegumako ci ñort tegumako ci yaakarna tegumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaysam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopam la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre mon amuni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñuko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnentou sallallahu alayhi wasallam lu yonnentou wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonnentou wax muni taxaw leen essek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonnentou de ana nabiy la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek ngi fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام نلين دي نيو نيو دين نيو الإسلام لين نوكيال كيارو تدو ما بيوينو نك نشهر رجب المبارك كي بسبو تدو ما بيوينو جن لبيو الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سنو باي جلوي دي سنو بات سنو خريط سنو ولري الشيخ محمد الفاضل المكي وجن كومين جي bay xamlu may ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu top won cheikh ahmadou bamba bay xam nga lu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dem ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waye rawatina nak waxi ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi istu jalla jalaluhu da wax ci tere mu tedd bu mag gani ya ayyuhal ladina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila mana suratu nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla bu fekke ni seen gëm dëgg la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonentu jox seen yonentu jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation wu seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def niñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi ulul amri minkum ba ngay dem ci police na ba ngay dem ci khalifa general ba ngay dem wala amri minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allah wa rasul waqtu jaman al laje lendem te tax ba ak reero am masalami xew xew bi delo si len ko ci yalla ak ngam tam set len ci yalla ak ngam tam wax ngeen doxale nona mune ni ne moy deggin mi gëna rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wex fop wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonam tam ba tey ko top ay ndigal yi ki di fam mune am ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santon def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu del waxat ni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara waru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñu joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñu umpu man yu ci rasul faqat ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yu ci rasul faqat ata allah ndax buñ né ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ni kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak benen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sinu gisinu li ñi tuddé horiyatu tahbir moyatuñ ko kenn amutul droit am horiyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xool sa pensée buñ gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena ba man yitt Allah wa rasula ulaika ma alasina an amal Allah alayhim min an-nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ñene yoy gaay ëlëk nu ma leen di angalé ñi nango top ni nga leen yalla ak ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang bo leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé wa shuhada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihin jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way daw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay saliuna lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewolu barke jëme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla bo le nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste ni mom borom xam xam yeb ba kenn ñi ñu tuna wax deug te yunus sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit anil haqq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga kan nañ yalla musal ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam ali sallallahu alaihi wasallam kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy non la yalla sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañe ke mënu tax ci la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak doonam pendant 20 ans del leen ci génération yaag yi kon li may wax du ma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya borom xam xami fiqh ya ñoo la yannabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xamne dang ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonantu bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama ci yonantu jiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonantu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leen top top seeni digal li fi ak ñing ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla nekku ci da am ben way katu arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggé te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa allahu ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yagg mu leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman ya aba fa khala alayhi salatu wassalam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tokoy adu ni sama xel yi ñeppay dem aljanna kenn du dess mu ne ah xanaa ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ki yàlla yónni ak yee naan ni mu neexee kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àddina ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àddina saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigal ak ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik sadam asan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni salaatu wasalaam nee na topp leen. Abdoulaye ibn Omar nee na salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg hadithul marfuwa mu ne salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mar'il muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a wa kama khala salaam lay ñu war neena salaatu wasalaam daf ni war na ci julit bu gëm yàlla mu topp ndigalal kilifaam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na dégg naa li nga wax fas naa ko yéene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg moom gën a la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li mu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye da nga jëfee digal li mu ne xanaa lu dul ni aji digal gi da laa digal ak ma yàlla kilifa bu mat kilifa lu digle mooy yàlla mu moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak mooy yàlla boo demee ci hadithu abi hurayra radiallahu taala mu ni ataatul im mu ne ataatul imam xaqun ala al mar'il muslim maa lam yamur bi masiyatillah sayidina abi hurayra nee na salaatu wasalaam daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rot ci ku ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam doonte neexu la doonte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax léegi doonte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka doonte neexu la mu ni pratiqueel jëfeel bu ngeen jàngee mu lay yi mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waa juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muhsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waa juróom nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu la yin wa xanaa rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alquran la suñ borom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla ma nopi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi awma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla awma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ne bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoom seen wax ñu fi ko tek yalla ñu la bind mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way joge fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mok politique no ma musuma wotal jam bu yalla bind ci kaw suuf xaw ba sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadith bo xani moko netti mun ali sallallahu wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bu mu yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natul yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni ngi doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa muna am lay baye bo rek fa nas bir ali waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu mun moy li hadith di wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun ya ngi lek sama gunu yi nga tollu gannaawam mun ya ngi jogi sama diam nga tollu ak mom muy dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mëno téwu doon ci kilifa bu fekke ya nga dund l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmad ibn bambar radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu baye la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit dila ko tiaxanel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fad mu baye la lu mu fad jox la lu lay bëgg fad mu fad ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koku nit ñu bëgg soxantal koku nit ñu bëgg foyel ñiko fi représenter moy ñan moy ay khalifa am damay deg ay baat yu no soxé parce que da ngay deg ñu naan bu fekente ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ touba bu ñu démé ba jott ni buñ mëna manipuler ba bo jurotu ñu diko top parce que khalifa señ touba man lima gëm orientation ci señ touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gi cheikh ahmadou bamba hayanan mun ta nek mun waye kero buñu denc ci cheikh ahmadou fadal mbake bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar ko koy ëmbul koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sawantal suñu serigne ci té ñom seen amir yi top dañ leena gëm luñu leen digël lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyé ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg no sawantal suñu adiyé ji ñu xey rek dégg ay terme yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ab jaam ci muy jaamu morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen abdullahi taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax len tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ngani wa mune may na la sañ sañ ci sama bop
1: aslam tu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi bis ni ki tay mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt luma ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox ak dir mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey mo muy sile li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi nit yu jaamu nit sun serigne gane ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda shaykhika mayti wudia bayna yaday khasilihi tantahiya neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lum la digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna mu yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay fidile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit degg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan bat bi bon wé le problème parce que bat bi ya mi ngi ci alcorane ni gagne mom bat bi waye lu fi indi batu dawa nar ba day jaay di waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi bat bi bu fi sacc amul bat bi lu ko fi indi légi batu dakh wa ko lu ko fi indi bu fekke ni du procès légui dakh wa lu ko fi indi kon laj na len ginaaw dakh wa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tékkalé serigne cheikh seyni talibé moto sañu foone yi légui dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alayhi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko ak sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rele moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ak sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abu urayra musolo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi téré wut kenn ko politique waye nak nañu fi ba suñu kilifa yi man sama fou ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalu ala niya hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu bu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna muni bo dine ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni nay def muni jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñi ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfé wu doy wo tok te mun ñi ci resu sosu yi lañu tok di ni ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi dako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko net ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yéetu tahdir wax sa xalaat indi kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu cën dal bi ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu lan Seigne Touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yag ñu Seigne Touba wa Cheikh Muntaha mi ko fi nekkal nak yag gel man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek Seigne Muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu Cheikh Muntaha ndax Cheikh Muntaha mu top ay bayam gën jaar day topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ñaar li waral suñu digal mom bu ne da xol ko mi ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex mi ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam hadis bo xamni Abi Bakar moko netti mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadis bo xamni Abi Bakar moko netti mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf mune ko ko wormal yalla wormal la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام أفزع الله وراء بك أوديتيري رجع خسير أونلاين دلو سنو يلان يوم سين إيمسون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لن كو دفل ديماس دي نيك مو نيانتي وقتو جوتي ñu jëgulu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeexa tàmbali gi. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Mustafa Ali salaatu wa salaam, ñu leen di ndokkeel weer wu tedd wu mag bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëllu yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndomb ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax nga xam ni li mu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg daye bëgg sopp leen dayeb sopp ba lépp luñ wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wëllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bay sama weer la man yàlla. Ku ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma. Loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom muumale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weeru Ramadaan di weeru mag ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlul rajab ala sairi suhur ka fadlil quran ala sairi lkalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantumal ma dama xaw a soj tuuti. Ni nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamune mi ngi nal ni alquran gene yenen wax djulul mom alquran nim gene yenen wax djulul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bo leni ci ben tere bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mune yaronte bi alayhi salatu wassalam kuñ wax abo sahid daf ko mësa dikkal mune bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah hal ali salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neenama bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab mu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busralana qad ata muni busralana qad ata nal jud wal karam lamastahalat alaina al ashul hurum mom señ touba busralana muni busralana agat atana al judu wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd yaru wu nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga daraaji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku ma tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu mel ni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nupi feñ ci seigne touba ndax mënon na feñ ci fenen waye mu feñ ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin ko nit nak yenn ko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi yu khairu mursal moy ni melni ñom seigne touba yalla da len di bañ ni pek waye nak mu ni yonniuma len bu ñu deme dal nek len ci li ngeen wara ne bu len deg ba gem len top len dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajak ab yonent nangul ko kep ku dajak yeen nangul len tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da len di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ta bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko xam na ni ñi ngi dik adina ama wasasin ama wasasin moy li gaday ami juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik boba tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasire guñu tuddé mafatihul bisr moy tayi mbekté tayi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am liñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buñu amna xéti buñu yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lolou lañu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moom bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkkatiku lim tolo ci beuy woowule ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beuyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal, dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy liñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ta buna ya fadilan fadlahu al khala, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, ñu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la, xéeti ñak la, xéeti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yahudi Fadal radiyallahu ta'ala anhu mo ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo, comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak, bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di, wër te doto wëré di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëré de ba dajé ak mom wër te doto wëré di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo né jakk xar karamam ba sun borom delo ci sa fit, delo ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam nga ni ko yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muni ko xana al wajhu ma'al ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikh Mouride Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisee da ngay mel mel mel ni ko musta jak, da ngay figure and ak mbecte lu ko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muni ko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mouride Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé Muhammadul Fadal gane jamono man dina fa lijli wit, ngir lan? Ngir mahar yapu, li wala wax mahar yapu, mahar yapu ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mi digani dara man Seigne Touba, yalla bañ mi wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mouride Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat, dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku du Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun karon garab ga bayatu ridwan, muni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al qur'an dani inna nasina yubayunaka inna ma yubayuna Allah yadu la fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jibal len sa bop, jibal len sen bop ga ñooñu de tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxom lañ jaayante yal, kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gi sisuko digeesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenté moy wali woni ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla naka faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mënta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allahu jingen nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykh an-nafis al-murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuti bil irada lakum likay uhsa bi qarta ada min yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñew wëru ci yow yow mi nga xamni nang si ni borom bim tejoon lum ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja lum ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen mu ñew momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga si ni borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha shaykhu an-nafis al-murtaja ya fatihan ma qablu kana murtaja jitu bi nawtiya bil irada gis ni tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talib seigne touba rek neena bokhun ci biram neena bokhun ci biram duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba man mohammed fadal ni dedet na di talibim lay wax jitu bi nawtiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammedul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh mohammed fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko da ngay ñëw ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soup te du xin sun borom soup te du xin
likay usabi qarqi aada dama bëgg doon tintanu sama jamono tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addi ndax ak talibé day jox serignum addi min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amli ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addi yow serigne touba joxat na lako addi yow serigne touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim jaay jarna. Jox nañ ko ndëg gi, bu jëlat ndëg gi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bokk muy fitmal serignam fitmal serignam ni mu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti serigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam na biti serigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëwé di nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala mu bayyi nako fi muy Jumaa'i Touba Jumaa'i Touba al masjid al kabir Jumaa'i Touba bokku ci ñu tamit gën ri nek ci ndabax kan la ñu ñu faadal yalla dugal magam yim fi wootu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex cheikh mu di faadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu touba bi fondation wu jumaa ji legi bi fi seigne moudou mustapha joge il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bolé volonté ba seigne touba amone mu yéné ja ak volonté cheikh mamadou moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tuddé mbay mbay waxtu bëgg ci bé day wër ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si bo fi naré meññ lu moy jumaay seigne touba ji yalla na doon xorom tanu wuriñ ñu kon mom lim doon bay lepp moy jumaay seigne touba ji lim doon bay lepp jumaay seigne touba ji lako def yow suuf si li ñu bay fi sa biir bo ci naré meññ lu naré moy jumaay seigne touba ji yalla na doon xorom deggal ma bi irada ki ni al muridu sadiq deggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji gel sa juu diko sul ci suuf ni yow juu lo fi nara meññi te du dem ci bu nara moy jumaa seigne touba ji yalla na don xoram motax itte ji dum amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom dara bu jumaa ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokkel seigne touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo doon jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel motax mu ni ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi
ñu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibit moomee man cheikh mu ngi faadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi unita fi daari naimi mu ne ko fokkul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikh al xadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam ngaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekkee yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu kalam dellu ci hadith ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tegtal ban tuur ca aw ñaqam mu ni na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa ji ñuy taxaw fi sabili ji ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñu tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax sëñ tuba waxoon ni yow sun borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak ka ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seenu ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi àllaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca ay ca ay ca lu waaye man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax alxalifatul aan fi xasrina wala boo nga ne alxalifatul aam fi xasrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay tuubaa lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
amun faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox man defal ko ci man nak luma am dana ko ci def ke misli cheikh abdullah radhiyallahu anhu non la ko defé won non la ko defé won cheikh abdul fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye andak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilayat seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh abdul fadl walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena hono ko ci wala di waxeti manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala di waxeti man nit ki dal lim la may dessena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp dessena ci Cheikh Abdul Fadl wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayat Cheikh Mohamed Fadl yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yëm mom Seigne Touba la ñu ko diko yëm ñen bal ma dama xawase motax mom Cheikh Mohamed Fadl ñi eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba buna muy noppalal sa bop doko ma sa gis Cheikh Mohamed Fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba jaamu yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fall neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu yeyami kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeenté murki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanagu yalla yi di dugg ko feey ko jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop melni Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am ni gi mur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Mohamed Fadl neena jombuna noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu do ko gis ku melni Seigne Touba do ko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat duggu way yalla bu ko ciat duggu way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom Seigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi Seigne Touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakko keur xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la kat li sama jami dong ma tax ma sak la señ ci waye tabalika dako donu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fetli jami yalla nanu xettli radiyallahu ta'ala anhu motax mu niko yow sama sang bu kawe bi di cheikh ahmed bamba newna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj ji xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem newna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj ji xol sama xol yow dom ya ci nek lolou cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek diru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñewon am ngeen ni bari wa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko ñu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sa wax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale dem fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñu timbal bopam ni la jabb amut dem fu mu jaar rek dem fu mu jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo demé sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lu tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aaje wo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono da ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi noné boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla lay fa feba ñu ñu gul ben appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi day ñu la sunu mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la sunu tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ni ndax da am febar bu ci ne nangul o nit yalla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ ni di la digale ga téré nek wasita sa digge ak sa borom mo tax sey mu faalu dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem fukku tabara bu seigne touba ba niko ya sayyidan fil maali khalla sharwa' ya muhibban fuhadi dahra maswaaw do ra wax soxlaam nak niko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi nayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu niko inni ataitu li wajhi llahi ñuna dina siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara ci de ñuna mu niko waye nak amna soxla
muni mangi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbama bëgg ko mum tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la ku mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yenn ni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla def yalla dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fu ngoy jaarale de da am wasita man wor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba di yon te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yow ko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne bama yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikelnala yow sangu sangi de dikelnala mangi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madinatu munawara bu way dama ñew ngi siara sil rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tebendol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siyaré doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucc na ci muni yeen yi nga xamni ku len siyaré si doot am yara nga kep ku len siyaré si doot am yara nga matax bo ñewé madinatu munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam do nga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gana penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakar lo yow nga jakar lo mom waye doko doxe gannaaw mukk tanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam
assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron do lo tel ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar sabiq radiyallahu ta'ala ñu ran wa tuti ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci señ touba nak ndax señ touba neena surtout ka misli jaaray surtout ka mis señ touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ñun li dëkk mom madina sama nawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko señ touba ko wax qad sirt fa misli jari ñu dina mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ababakar ak omar sus ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko señ touba ko wax bo len defale adiyé bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna doon nga defale len ko adiyé fofu nga dal def ñokk djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digg ak penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñaniko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xane bo siyaré ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe señ touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa señ touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penku jakarlo señ touba ñu defal ko say adiyé ba nuppi ginaaw buñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiyé dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may señ touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba am ne tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni korru mani baxaan ci berum señ touba ba li señ touba di ni ma mané ko buñ fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom buñ fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy señ touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal señ touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol

segontu te gisumal ma xamni yowmal khiyam bo muccu buñ fa bokke demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek men yenante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam beug fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kagn la bis penci ba kagn la bis penci ba muneko waw ana loko prepareel bay laaj tan la bis penci muneko xala beug yalla ak yonentam muneko al marhum aman ahaba beug yalla ak yonentam rek muneko al marhum aman ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma beug mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma beug rek mak yow ñoy waxu du gajjana légi nak mu dess kon bo waxé lol da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko dégg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabarak wa taala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and len ak ñi and ak muhammad ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te munu len am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem len ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager len seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg way na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñoy bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta nek yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxa kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci Muhammad ma nga souy ci lamba ja mu jeex ay musa sabina bayna salih la ilaha illa wala ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko te and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi sidiqoni ñom ababakar ñom usman ñom seynali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin sidiqoni buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom alin ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom ni ko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi كما يفي

mu'jisat an-nabi yajuz fi karamat al-wali la wax ñu ne ko lo tax mu ne la annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujjaj rabbina ala ala al-khalqi iya mu ne li tax ma wax lako li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenente moko partager connexion li'annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen donn li annahu warisuhu ñoo leen donn ñoo leen wootu ci kaw suuf ñun waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donn leen ñum donn mu ne fal anbiya hujjaj rabbina mu ne ñoñu ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al-khalqi iya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wali nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi reso bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi reso bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna reso digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adillatu tasdih li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre ha bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo ko yalla am way aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelque personne yi nga xamni dañoo jop di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yonte yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay borom lum wax la khad ja'akum rasulun
ben ndom tank ngok la khat jaakum rasulum yalla délégué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khat jaakum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni ko kan min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen budé mbolom julit la ab julit lay don ni yeen ab julit lay don ni yeen budé turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidian lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango mo na neena koku nga xamni dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal Seigne Touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal Seigne Touba nak la wax Cheikh Amadou Fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt commun Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxone mo and ak Abdou Diouf intérêt commun nga nek Touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu waaw bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lempo te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali ba nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala fnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop kala yam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy rahmufun rahmufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf
taxaw ci kanam aw xéetam rawfun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rawfun waye rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramuñ peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo mbiri ni mi xewé goné da yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de leen daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musuleena top ci seenu bëgg dedet de leen di top ci li seen njariñ nek wolof njaay neena ci buray rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggone mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokke gone gi bu tibe lepp mu ne ko wañil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da na tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hadhihi dawati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabbatan subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi mar serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dañ ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tare na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man na ñoo massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man na ñoo massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu wo bamuy jango fim dem demo fa nga ni ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankute ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom da intellectuel way du len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna mu ni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de
kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenene lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexita lu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ ni faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalu yalla jitu na lol ñu dal di bayi ci diwen sa dara ci tandarma meññul mu na lu xew ba ren tandarma yi meññul ñu ni ka dañ daan goral te yaano ko tere de mu na kon delu len ci yene ma gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni nek mbir mi demewul ni mu daldi ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen lolou meuna nek la lolou meuna nek la lolou meuna nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lay leen demay poser question sérieusement lay leen ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel non mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina war na mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt loolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërta wax mbaamu def lu wërta def lolu ya war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gëret liko dess ci dundam ba diko wax lolu mu gëmut lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamni mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may baat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fek neew mo ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat
yaakar nga ni ki adina man nako soppet man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara dara dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fudlay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh muntaha monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fudlay massa tak ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti ko gnar do ko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakar lo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munu en balma wala munu ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug waliw yalla yep dafa war beug len dafa war degal len dafa war mun wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meena don yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak wujiba wujiba wujiba moy dañ la yir ba aljana doko mus fo fa jaar wujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis wujiba wujiba kullu man aad al qiyara wujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci ressources yi la neex wax len lu la neex wax len tani jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn te ni koy togn ñep ni koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay ñu jaar lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn hmm nitu yalla lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax motax evenement lu am jariñ la evenement leg leg evenement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef
bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy muy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba diko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal liñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu liñ séparé moy lam gi rek ñun aday Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun warna am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou muntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangou parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lu mu jangé won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bo lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangalé di yaré di yété dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bo lay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meuna lu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lu la jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak waye fu bop ab sénégalais la sénégalais mo waye fa nonu bop ab sénégalais mo waye fa nonu bop motax mune borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am nañ guid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na guid generation Seigne Touba nekkon seen guid am nañ guid Seigne Touba joge fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis amna guid yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayri minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham djob fuma ko jele dana fa tek menen barham djob sun borom moko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi ghayri minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibu saxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham nyas dana fa tegat menen barham djob mo xamni day orienté ñun wa jamono ولكل قوم هادي القران لا سبابا نك بوك ابو ساخو بون
buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañuy dekk nañ ma bal bokki barham ñas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dekk ndax dañu gis am ibbu saxon numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci muñu ci dara ci xol bu tang lañuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngop neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen mune ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxani ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenteni amulo doley liggéeyal leen aw bu hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga ëdd yalla leen mbeggel gi soga ñew bu fekkeni man nga leen xitmal te xitmalu leen bëgg kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox adiyé té joxo len ko xana bëgg len rek akay bëgg gi baxna dé waye bo ci bolewul adiyé la tuyaba ji gëna bari ngeen bal bo ci bolewul adiyé la tuyaba ji gëna bari luko waral moy ñom adiyé jo len jox ñu défal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانتبا حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او يو يينه لا تخه با لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بروم بيند كو سي ستو يابا yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey tere yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko ku xam addiyé la addiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amun pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggeyel da nga len di jox adiya da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajje ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga djublu ci liggeyel len tuyaabu jurey la tuyaabu jurey la masna ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu genee ci keur serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu añ ni ñi préparer pour añ amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lol batay ken net li wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lol rek moy xitma lay xitma lay xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh
Moustapha Diop Alkoki borom xam nga tu jox na ma ci téeram boobu jot naa ci lire lu xaw a kii tuuti incha allah waaye jeexalu gu ma ko nag waaye ñu ngi koy wax jasaakallahu xëyri jasa borom umda jërëjëf jasaakallah sukuran lakk sukuran lakk touba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmati aw bi hubbi aw hadiyati mu ni wasuru xiyaar al ulama wa saalihin bul yam ci lool rek la ngay def nag léeg-léegi nga pemti dem siyaare ji leen ngir yàlla dem siyaare ji leen ndax walli yi dañoo wuute am na walli boo xam ne foo mën a nekk boo nekkoon ba mbëdaxun soo jaaxlee mu fekk la fa xett li la dem leen ci masaaliku ji naan da ngeen ko gis sëñ tubaax na ko am na walli boo xam ne boo newoon ba mbëdaxun boo jaaxlee mu fekk la fa xett li la waaye am na walli boo xam ne bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci xadaraam comme xamoo nag kon dee ko faral di siyaare ji bala laa mën a xett li rek da ngaa teew ci xadaraam lu dor laa mën a xett li am na walli wax ne mbëdaxun boo fa nekkoon boo ne yaa seex rek mu ni jàll ci sa kanam xett li la mu ni moom sëñ Touba waqdimhum lillahi jàlla kullayin na nga leen di liggéeyal te yàlla dong tax na ci bépp jamono liggéey bi na yàlla tax bu ko def ngir bëgg bës bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala mu ni watlub duaahum foo toll na ngay sàkku seen ñaan watlub duaahum bul toog ak ñoom ba yàgg rek nga jóg faxasu ni maa ngi dem déedéet bala ngaa dem ne ko ñaanal ma xale yi léegi xamuñu loolu xale yi léegi xamuñu barkeelu xamuñu ñaanlu man xale yi yàlla na leen yàlla yërëm yàlla xam na ko dama leen di suivre de près comme médecin ni muy toppe malade bi ndax yéene leen aw yiw rek ak jàmm daanaka buñ toogee yow dañuy jóg rek dal di ñot di seen kiris koros yooyu ni ñoo ngi dem waaye tàllal loxo te nit ki mënoo toog moom bay dem néewu ko ñaanal ma xanaa bu dee comme yab mbaa comme miin daal mu ne kaay ma ñaanal la waaye loolu daal daa neexut kaay ma ñaanal la moom neexu wax dëgg yàlla neexu nee na kun saa tabaruki fa tastaadu lxudaa nee na del barkeeloo ci ñoom ndax barkeelu ci ñoom day tax nga yokk ak njub fa tastaadu lxudaa del barkeelu ci ñoom ñun nag maladie yu bari yi indil nañu léegi affaire seexlu ngay toog ak kilifa mu naan ba desal ci taatu kaas bi dara teg au lieu nga barkeeloo ko déedéet ndaw si bu génnee bu fekkee ni moo doon servir su génnee tuur ko ca taatu garab ga barke ba dem ca garab ga waaw te ñoom nit yàlla yooyu nga xam ne xam nañ yàlla bala ñoo lekk mbaa ñu naan am na lu ñuy wax am na lu ñuy yéene doog a tàmbalee lekk ka naan waykatu arab ba nee na albarakatu lil mutabarikina koo gis mu am barke rek daan barkeelu koo gis mu am barke rek da daan barkeelu albarakatu lil mutabarikina kon am na ñoo xam ni man ngay barkeelu ci ñoom sëñ Touba ni deel barkeelu ci ñoom te di leen màggal muy ndax fa innama ijlaalu alaalimi amil ijlaalu rabbi alxarsi fii ma qad nuqil mu ni ndax fekk nitu yàlla borom xam-xam bu jëfe xam-xamam di jàngale di jëfe li muy jàng nga di ko màggal ngir yàlla nee na yaa koy màggal yàlla yéen a yem niki koy màggal yàlla rek yéen a yem màggal borom xam-xam moog màggal yàlla ñoo bokk atte borom xam-xam bu jëfe xam-xamam bu dee borom xam-xam buy politique nag man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique am na ñoo xam ni dañuy laye naan waaw mënoo ñàkk poñu politique l'islam xam na politique ah kay addiinu wa dawla l'islam xam na ko waaye du biine sénégal biine sénégal moom ku ci ni lëbb da ngaa bëgg a laye ko wax dong waaye xam nga ni politique bi ne sénégal dara dëgënu ci yàlla xam na ko dara dëgënu ci nag biine sénégal siyaasa islamia l'islam xam na ko d' accord na ci waaye biine sénégal du siyaasa islamia almaniyu la mooy laïcité politique laïcité nag dëgënu sëriñ bu ci mën a nekk nga ci lu dëgënu rek nag yaa ko fa nekk di ko jéema laye la ka daganal waaye dëgënut politique laïcité dëgënut
politique lay cité mom daganu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu daganu rek yang koy degg ci lu daganu ak num ko meuna layele nak lay cité mom politique lay cité mom daganu Nabi sallallahu alaihi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alaihi wasallam dafni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connection direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connection direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekenteni muno def ci yalla direct muna amone fekkal ko def ci yalla direct nga moy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكس انفصل سيغ توبا نانا كو ام كونيكسيون سو ديمي مو بارتاجي لا ديغا ام كونيكسيون بو فكيه واجو امول كونيكسيون غاني كو بارتاجي ماي بولا بارتاجي دو ام دارا لول لا سيغ توبا واخ موي لي حديث بي واخ كن مع الله وان لم تكن فكن مع من كان مع الله اندالك يالا nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma fal ni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila llahi in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkentani and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jébul na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fekk mu ni jébul na ci yow mu démi nasé wu dem Euro mu ngop mu ngop sëriñ bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko jébul na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wutina ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bing koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne benn bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wala rem waye message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko ambulo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gendi ko la ci la sa aajo di fajo budé serigne ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek waccé tonup tiep bëgg gamuy bëgg ba gëndé ko la rek sa aajo faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndi ko serigne bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj cheikh mamadou fadal mbacké ak cheikh mamadou bussa jeng bi nga xamé ni Seigne Touba Cheikh Modou Fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako Seigne Modou bu so yegge dem lijeenti ji loola indi muniko wéxal nga bëd bo xamné sa bëd do tu xanku misal nako ci bëccu ciun ba nga xamé ni Cheikh Salih warna ruuj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako Cheikh Abdul Ahad mi magam te rusna la Cheikh Abdul Ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bet nako kérok ak lam ko bété kérok la affaire am baax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëtt bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire baax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëtt
luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa fadi aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole amna ci wali wi am ño xamne ci seen lamine la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigneur cheikh matilay mi fi joge barki dembe fekk boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xamni fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigneur touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar jaar ya fofa ca mbacke ko jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assist majalis baba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacké kadior mais dañ ni ma Seigne Sidi Mukhtar ngi fi Cheikh Matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké baba numéro Cheikh Ndjay la ma jox ma wo Cheikh Ndjay mo yobbu ci Seigne Cheikh Matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak toyli bi Seigne Moudou Bissou Diagne biñu wax Tala Touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax lu ni rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi Cheikh Ibra wayé nak alcorane dañi wa auto buyoti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xoti ko ci kër te bañ sa mbubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni ya nga fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay al qur'an bama yoron ma yëkëti ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñu ko andal ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubbil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk gogé ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mu do fa andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok man ko man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay Seigne Touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batin non la mako xade dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi fatou gu mi ngi fi talib seigne mouride bousse jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna weddi lol dañu mëna wéddi lool ndax di gëna ñuy wéddi di fénak ak katch bay wax ni toguma ak Seigne Sam té laaji nekk ci cassette yi ak ñepp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal Seigne Moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñoo xani seen panik aaji ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad xam ngeen ni wëlëre sama wajur la won man mom la gëna fréquenté ci doomi Seigne Touba yi moy Cheikh Abdou Lahad dafa am bis Senghor war fe ñew fi Touba set ci Cheikh Modou Fada té xam ngeen ni Cheikh Abdou Lahad da bok ci walu yi nga xam ni Abdul Jalal lañu Abdul Jalal mom direct rek
ab ray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne abdoulat xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne seka khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sepp amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naam bi mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len joxuma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara jegep etcetera ñing koy gërem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone motul 50000 man xawma leen xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yi mel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablet mu yëkëti ñet tablet jox ma lamb sama poste diko jox xass min ma di señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkel sen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi timit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continuer di tenir yeñ dan tenir yep ñom wa diaspora suma len tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na len yalla sam ta taxaw len li len taxajuk yalla nako yalla sortal te ngeen murlo ko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye te rew rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu classe ko nga xane ño mag fuf waye te rew rek ñu and ak man bis bi jasakumullahu khair jasaihi di ci ndokel sama jarbaati moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seenal ñu and ak jigeen ni lahasayu salire bayfal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi mak seeni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ñoo nekk ci señtaan yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëpp ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaroon na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baakha baakha baax bo xolé sama jërbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekk ndol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppay seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé

0: قلب جنب ولياس بالله دي يوب نيتي تخالي تخالي كو خامني تخي دوتو تي توك موك موك موك لا قدر الله ولا سمن نيتي خول ييما بغا وقتاني ييب نك بوتي نيك القران جينجي نكو بن خول بي موم لا ني تودي li ñu tudde khalbul khafil bu la neexé nga ni khalbul marad ñettelu khalbi mom la ñu tudde al khalbu salim bu la neexé nga ni al khalbul mu'min ñett xol yoyu khalbu ci nek sun borom wax na ak mom jinjin ko ci al qur'an wax li ci jariñ nit ci ak liko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texé texé gu dapeto xol bi nga xamni mom lañ diko tuddu muy al khalb al himaya wala bo nga ni al khalb al kafir sun borom rabbi su jalla mom lay jinjii ci suratu nur borom rabbi sunu jalla daf ni aw kasulmatin fil bahri lujin yakhsu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'da fawqa bahdin iza akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yakil illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala sun borom daf ni rabbi sunu jalla ma ngi len di misal xol bi ñuy tuddé al khalb al himaya wala al khalb al kafir sun borom ni xol bobu day dafa melni jëm jo xamni dafa nur ci biir lëndami ndettal geej ko sulumatin fil bahri lidin mune bi mu nuré ci biir geej lëndamu geej gi nur ko naka nonu lëndëmu geej gogu am wenen niir wu ñew muur ko niir woowu am wenen niir wu ñew muur ko mu nekk ci suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaay mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom ni tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni sun borom tabaraka taala daf ko muur du nangu deug xol bo xamni sun borom daf ko muur du nangu lepp lu jëm ci yalla ak yonentum ali sallatu wasalam lepp lo xamni deug la xolam daf koy du moy xolam daf koy bañ bo toge diko waxtane ci kanamam xolam day kamaño du ko bëgg deg day daldi bëgg sori fofa day daldi bëgg daw waxtu wo xamé ni xol bi yegg na fofu sun borom jinj nako khatamallahu ala qulubihim wa la samihim wa la absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadra allah wa la saman bu yegge fofu sun borom rabbi sto jalla day kas ci xol bi dotu beug deug dotu nang deug xol bi day leundam tax mu nek ko xamni ku soxar lay don ku bañ deug lay don ku añane lay don nga xamni dana añane ba añane jëmmam ndax doom adama bu gisé deug won ko gannaaw te xam na ni lim won gannaaw deug la and ak lolu yépp añane gu muy añane bopam taxé te duko xam wala sax xelam du ca dem buñu sété nit ni mu bëggé bopam waxtu wo xamé ni jog na jëm ci lu koy alak té du réfléchir jamono boba xol bu tax xol bu lundum xol bu taxé ni bobu moy tax xélam dootul réfléchir dootul xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol bobu la Seigne Touba junjini ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu taxé ba yag ñu ni aha kay gis na buntu taxé ba sax ni ka yow cheikh mudou bamba xol bu gumba ana lan moy buntu taxem muni xana duggu sa waru ñu wax la sa la qadarallahu wala samin notax mom seigne touba muni himayatul khalbi da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama muni man seigne touba day xol bu gumba gisuma ak taxem gisuma ak muccam ba yag muni akay gisna mbiram muni ko lan moy mbiram muni xolna xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yow man xiyam mu dem sawarñ wax lasa xam ngeen ni sawarñ wax lasa sawar wi gëna tang ci sawaray la bok neñu aw xur la ci biir safara wala ab ten ci biir safara kon xol bobu nga xamni moy xol yéfer buñu né xalbul kafir jublu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla waye batu kafara day firi bañ deug ndax xam ngeen ni kéfer dafa bañ deug batu kafara day firi mur na deug gi laq na deug gi nangul deug gi donte ni xam na ni deug gi moy deug waye nak bañ nako rek motax nak ñu ni al khalbul kafir wala bok al khalbul himaya qalbu gumba xol bo xam ni dafa kamaño seigne touba ni man gisuma dara lu ko meuna safara joju jangoro lolu xana dem safara wo ñu wax la sa la qadarallah wala sabab dama adamay non la len yalla binde ñu wote ci ñetti xol yoyu kenn ku nek ak xol bi nga amé motax ngay gis nit mu deglu nit mu wax wax ji wax lepp di deug mu tek ko ci xam xam tek ko ci deug waye wax joju nga lank ko delo wax ji raddu ko biñ la laaje waaw lutax nga raddu waxi diw ji te waxam jepp deug la nga ni waye nangam bi mana amna ño xamni deug ñi ngi koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dekk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal deug da am bor buñ koy xolé japp nañ ni deug fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dekkul dekk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fete wut barap sangam wala bokko ci tari xasangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun baam di jundi ci aye bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xani dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fu ñay ni bëdd du gis luko jégué wa ji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe dak ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye wa joju ay waxam da nga cey sét la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñu awaw lutax nga ni ndax señ diou sang ngi waxuko wala wa dekk sang ngi waxuñu ko wala wa rew sang ngi waxuñu ko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu daldi leer buñ ko raxé tuti mu daldi set buñ ko foté tuti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne moussa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yajj bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yajj xam ngeen ko de ab yajj bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mun acc ko foot ñu diko tuddé al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahhifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dandal muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakar bi ni jëf bok na ci bakar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nga ca waye bok na ci ni tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bok na ci li tilimal xol moy jew rambaaj fen wax lolu leerut bok na ci li tilimal xol lek lu leewul bok na ci li tilimal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faaw nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagata la non la waqtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju saggan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngelaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla duko nangu xolub waju xamni 24h/24 mi ngi segg ci connexion rek mi ngi segg ci internetam rek 24h/24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolub wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti li cheikh mamadou len djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakke di dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fa masana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu juk yobale len ngelaw lu juk rek yobale len rir mu juk rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxono tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima awa bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal الخلب سليم سن برام جوني نكو سونو مام ابراهيم عليه السلام في القران يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سليم ابراهيم يوم ما غي خمل من يالا يوم الخيام على الجبري جابوت جبري امول سولو في من لي ام سولو في من موي nga dik يوم الخيام ان لا القلب سليم ان لا القلب المؤمن سن توان يالا ديفال نما القلب سليم dañal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci wey loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami we ki nga xamni ni amena reynu yow mi nga xamni da nga amel leeru xol bo bokke mom aw ñam bu yalla dogale sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekke mu res ci sa bir yaram jamono bobule li feek lolu resut ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñiko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen kul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalbu salim lu yeengu rek fataliko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla doom adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayo ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra Allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum sem xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lad alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lad alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna dolli ko sen yaakar day gëna deugar muni way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoo moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alcorane ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merci bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na ay alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diine kon luy diine waay nama yalla bal eliman yi ak bayan kat yi nek ci jakka yi nekki wuñ fa daralu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay
1: demuñu dikku ñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikki te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonentibi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep ken ci yeen ko gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kagn la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëtt yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëtt yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñoñu ñoy way gëm ñi deug ñu ne waw mune haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal su mbaram neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñoñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy ga ñoñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira leen jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xani luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diine du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neenawon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yonentou sallallahu alayhi wasallam neenawon mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yonentou bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xéet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram ñuna muné moy xaaliss yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam néna xéetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak
0: yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hazil umma ad dirham wad dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daan nga ni wenen ma atalla al abd al amal ila asa al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mu na mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lool nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinar ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mune ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar le ma wuta so fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen jox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleté ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gëm borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla
1: may leeru xolub bepp jaam buma gëm nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogou de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yañj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ani moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaaré ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxé ëlëk ci xol bobu le ndax lutax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienté yahdi llahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sopp mu orienté ko ci jaamam moy tan kuko sopp mu orienté ko ci jaamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu dama ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci mayga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات في مصباح والمصباح لتاخ في سجاجه سجاجه كانها كوكب دري كانها كوكب دري وملني بيدو بوبو خا خني دا فا فخ سي لندم واخشب لير ناني يانجي با بوسي صاح بو ودي nga farko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la seigne tax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dañew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dañew ut ak mom bul fa nek di sonu di len top de muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousuñu pasuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañ nga xamni ño doon pous di pass nga yeur ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyar salaf lol la seigne tiba seigne tiba neena bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani pousul pasul muna muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousé ko pass lañ bindoon nga yeur ko boko yeure bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyar salaf bo ñewé jamono fekk fi seigne bo xani day pousé ko pass muna muni yow pous ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la leen di rusé ba légui sun borom gañoñu lay rusé comme misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullah jakarlo gi ñi jakarlo jamalullah nga xam ni jakarlo jalalullah waye jamalullah lañu jakarlo jakarlo bu ñu jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mëss xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena gaño ñu nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top dëgg te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam boobe sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wama kana rabbuka liyuhlika alqurra bizulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li fiek nak ab dekk wala mu rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew ma ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir Mustapha Akbar Mustapha Diop Seigne Mustapha Diop al Kokki ci vidéo biñ ma yonné ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci vidéo bi ni fo len fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rombu Seigne Bassir Mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayire yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñu yur lolu xam xam bo xani ming ko tank ci xam xamu Seigne Touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja mo ni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne ga de ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye ma ng lay laaj leg lolu ci jariñ lan leugu naw lum lay jariñ leugu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhira defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngani kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngeen te ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokkum aw jooni wala aw ñaari jooni bokkum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pey ba malaaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la lama wa tassu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu deggmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom lama wa tassu ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yana ko ni xamna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص توديكو الإحسان توديكو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xame ci juroom ben yoyu bo noppé nak nga jaamu jiko ginaaw biñ ko tege place bu noppé nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu ma sa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wuma sax yefale de ño xamni ño ak yonent be andon di xex la ño ak yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax Ousmane mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal Ousmane ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane na ko bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy blessé wona ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu ci bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digam ak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana muni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay legi suwa joxne day dog yonu sawara mangay gestu di daw ba nga xani ben jiego rek bu ko jiego won ñeppen dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jef ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyamé yalla def lu ko neex ñu ni ko deet honor bi mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mi mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la al hasan al basri ak ci melni imam al junayd al baghdadi melni cheikh ahmed al rafai melni abdul khadir al jilani cheikh abdul khadir al jilani ko melni cheikh abu hasan sasiri melni abu madyan al khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al rumi imam al khasali al hasan al basri mom matud gaño ni le ila akhirih ñoni ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay neew na ko ci def tax ulama tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taxawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fetu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole legi ak jaamu yalla lool nak ñing ko jëk xame ci Seyd Touba pratique bobu le ulama wu tasawuf jëk yi ñom dañoo topone benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dam ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seyd Touba mom bi mu ñewé mu ni dédé deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nopi nga jëfeli nga xam loolu moy liggéey ak jaamu yalla muni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal

min rajuli ila nisa goor ñaak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tudde waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kiris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neenañ ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi né wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba asfil ummiina rasulun min ummiyatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitaba alquran wa huwa alhikma in kana min khamla fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum rabbin bi askari wa halati minhum raqin bi halin wa ada abadan minhum rabbin muraqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alaihi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as bi ummiyana rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim alkitab alhikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djunjiko legi serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslim joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tibara di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ina mu ni ken mun la tay yegg ni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobb la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggéeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro déggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awlaw ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon noonu yalla dina yéni ay yonent ñu ñukoy jàngalé ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay balé sikar ak dem tol
ngay bolé sikar ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bihalin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moyé képp la ñam xam nga kay amna ñaari moyé moyé yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyé wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moyé rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay doon toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dootu xonk abadan sa beut dootu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kowe di nga laaj ko becciun lu taxone beutam wex te dootu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal cialako lako topi lepp top becciu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la bekki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah wone allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amena ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba dooto xam sax luy sharia ak
ilakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yeggñu mu texel la tudoto texedi bu mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara Cheikh Salim Mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni maamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi loola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla yi fa mu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay bu salam di jox tour wo wi di ma wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek ni ma yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bob bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom lu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen bu len fatani
daara ji dafa amone ay dong yu jigen waye comme dong yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len meuna te xajale tay da nga ci son lool ci bañ ñu bok jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ngi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban Israel dañuy nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla dafa leen tilanga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani Israel askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikul len sen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba geunal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye l'alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban Israel kagn lañ mom soufu Palestine ñom Ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam Ibrahim mom sax étranger la won ci soufu Palestine ndax Ibrahim fam jitto yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew Palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug la sax nan Ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla Sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug la sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañ wax Khabil
xam ngeen ni sunu maam adama waye lolou de bima ko tambale histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu maam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama niko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama niko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atulen nu len yalla di atté muni kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ca yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awma dëgg legi muni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lay jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamné mo nara tak cheikham bi dakoy massacré daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju ji niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacré khabil mi dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamné khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam khabil ñang ko donné ci sen maam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atender oxystifam banéxu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen maam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen maam khabil legi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëf la ëmbaat goor la bi mu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa li ñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yépp li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy
alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyidina awa yaayji moko tudde hibbatullahi mayu yalla muy shihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon imper amul père mo am ndax shihsa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla shihsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma d'accorduma it ak diine masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerré moy diine al yahoudiya dañu exacerré bamu upp diine al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbey cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diine masia bi l'islam diké ni dédé yow mudou mbey cham bo génné ci mbéd ni dajé mor ko djé wala ibrasil la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la representer ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo representer diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay juñu wax amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu ken mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amel leen ñukkel ah ñi bi seen doom ne ki te defu ñuko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay ben la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu mel alhaji Diop
ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi way ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam Boussa Gueye mam Boussa Niass ak ku ci melni Serigne Wali Fay ak soxnam Serigne Mohamed Diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wéru deewu nek Serigne Kossofal Kassalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Mani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo xam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veuf la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koori buñu né wéru feñna ba biñ nane suba la koorité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen dé kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri llah wul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne kossofal mi la bi ne gëna suba la kori funu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mu jima décidé ni kon dal baye bo nga dem dind xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma woat kima warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nuppi nangam nang maniko wallahi du lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diini ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Sénégal umpulé mané ko dédét umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wul sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ñu sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore dañ wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni
barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daara jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Mustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah fande di nga xaddi tax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

War ver o cor. Koku. Bainaka wa bain rabbuka. Bainaka wa bain rabb. Yoonu keneen nekku ci. Sa digg ak sa borom la. Bo mané yalla xamna physiquement, bo mané financement yep yalla xamna. Da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement. Wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xarula lol danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julle genné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force force julle genné asaka kok mom force la l'islam wax hadith banena buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itaa'is zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujjii moy ponk bi mujjii kon añ makka sarti yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajé na wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye yow jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambur yu jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamoo da ngay faatu xamoo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fa inna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka ma yobbu sa yaay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ñu man kay ñu bëgg rek yobbu sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgg déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yaay makka yow amna lu gëna nekk nécessité

yow yaa ngi aji makka, ay sa employé li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon makka ñoom. Fukki yoon makka. Fenn fu ne maye nga fa biyeem makka wàññi ko waat di ajiwaat makka te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa employé foyoo ci kenn. Kon aj makka ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu ñu déllu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def farata aj ñeent rekk la ñeent yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga mu ne faraidul ajji ladayhim arbaun fa niyatul ula allaa maa yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listamih bi arafa rabiatul arbai kun sa ma'rifa. Señ Touba nee na aj makka ñeenti ponk yi dong la ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am njaxas gu fi am yéene mooy da ngay gis ku la tàggu jëm makka naan maa ngi dem penku ban penku xanaa li nga dëkkee Sénégal la tax makka féete la penku am na koo xam ne makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati xëy na sa yéene mooy maa ngi aji makka moom nga bëgg a wax waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax xuma nañ ko mën a waxe daal waaye en tout cas bari na ci sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax maa ngi dem penku déedéet da nga naan maa ngi aji na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji waaye maa ngi dem penku la ñuy wax. Nga gis koo xam ne danaan damaa bëgg a siyaara ji ren benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal déedéet déedéet neel damay aji damaa fas yéene aji ren mu leer nañ niya ci la bokk ci ponk yi la nga fas yéene aji makka bul wax maa ngi siyaara ji woo da ngay aji bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji ndax am na koo xam ne ni makka féete bu ko penku soowu la ko féete neer damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada bi ngay doog a dem makka bi ngay doog a egg makka loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon makka da nga ñëw di wër kaaba gi tawaaf boobu farata la ci aj gi farata la farata mooy lépp loo xam ni soo ko bàyyi aj gi yàqu définitivement boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa bayna Safa wal Marwa nga jël sa wàll sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi mu nekk fekk doom jooju di Ismaïl ni ma ko waxee sànq dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar mu bëgg ndox mu mu naan muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar mu ñaan leen ndox gis nga ndox ni mu nekkee nécessité ndox dellu siwaat na foofu Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jël 5% de am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal
kon dox digënte safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënte safa ak marwa dox digënte safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajj arafa gis nga ak lolu way man wax arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retan dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisu weru ki bu boba lola du sun arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñoon na dimbu ndega wéré feñoon na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su baba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa nak weñu feron na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo loolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka doom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolem actualité yépp la laal
leg legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu alayhi wasallam ñi ngi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni dara te teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni shatabi jeexna ya ak tialité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabbaha sidahwati tamma wa salati al-khayr آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارملي bu fekkenteni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen miixa moy juhfa fofu moy milieu bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joge Sénégal bala ñu dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootuñu fa armalé muy juhfa légui fan lañu armalé moy Birru Ali mom lañ tudde légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu moy kep ko xamni bi nga aji makka Madinatul Munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi baye ko côté Iraq ñoo ñi nga armalé fuñu wax Saatul Irq bude ñi nga xamni ñoo baye ko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko ko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp tay rek ñoo bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañu armalé Sul Hulayfa lañu armalé ñi bayiko Yaman ñi bayiko Sénégal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara soga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla gi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xam nañu la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wali ayul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yeb liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax budé qul huwallahu kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kot dong kenn rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulka la sharika laka aw kama khala niko yonent sallallahu alaihi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulk la sharika laka bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu taxa ñew makka bëgg tour alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxeyo mal khiyam bo tubut neena lola la yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di ton yalla wuy sina la man mi la wuy sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du yak wax yalla joge makka saga ndey nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jënde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legui ba nga fa jégué no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu ayusru diine dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yep ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lolou tamit jarna ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jéxut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ñu fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak yeen nga moy sindiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal nga moy sindiku dindeti dara ci saw yaram señutula dag sa we señutula xur sa karaw señuto dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lel juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko ci len waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na te yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñu ngi len di ñaanal bi sax ci ñaan di len ndokel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngërem li du ciagenu alal bu may jox waye safo gi ñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustafa Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numéro nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leele ma dem ci jotaay def conférence gene nit damay dogalé sama mbok ma nek Italy neena mon nangam ak nangam boba tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala ñay neena kula yek dang koy safo safo nañ len ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seen ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiou Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko defé rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustafa Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustafa Sougu mom tamit don na ma wo téléphone dañu dajewon kër suñ ko safal mom ngeen xam nga xani woléré ci daara ji di suñu ko léré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako té walaay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yëglu ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne
Modou Cissé Seigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango wax turam sax même bo la yone audio du nango wax turam sax day wax rek Seigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ni assalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek Seigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabarak wa taala ko ko lebal mu fayla ndax man jaa bil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gueye mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gueye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug dogu ci ni serigne ali gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé bu mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya wa lumuddin tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yalla ne len yalla fay yalla ne len yalla taxaw yalla ne len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yalla nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jaza ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa'i kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sant te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxe won da nañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong mu tax da nañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak dem xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasite bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh amadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أن أقيم هذا سحر هنا، يهني رمضان. فقال له عبد الله: هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. واحد من نتل إنه جابر ودمتي سنن البيحق دي فك وحجي دنك ففك مني دفع أم بن بس عبدالله بن عمرو بن عاص نك في بيت المقدس nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fek ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dootuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto julu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dedet mu net liko hadith bo xani mom Abdullah ibn Amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Amr niko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopp bi man Abdullah ibn Amr yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni doyna bakar eulak yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam bayna bakkar ëlëk yow ma xiyam waju démissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbéd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacc alcorane lañ len subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste yi gëm waxé droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitti wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lele dañ koy firé planning xalé bi warona juddu nga planning ba du juddu heureum wala du juddu ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddu yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi dom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa dom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy djel paka comme niko sahay niko jaayil yoney jeuk yi daan defé moy djel sa dom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mun xana ragal dépasse qasiyatu imlaq rek qasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioner ci mom té mo bëgg dund luxe comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggeyam ci compte bi nenañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme luxe la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolem xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay wi dana ko saga donte day dem safara bu gisee ni fecc motax kontam bi meuna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben video ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolu ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi muni waye na bama joggé ci daara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujjum ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën daara la nekkon jën daara ndax ci jaar daara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci daara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ak fecc kat ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar daara ci bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci daara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jan daara la nekkon motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko au lieu que nga bolé ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangali itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour terbiou bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dong yu ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko défé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu yubule ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yak ki wattu alquran yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci daara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara tarbiya yi waye bu fekke ni daara tarbiya yi legi mom danaka seigne bu bu fa démé bala fa démat yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yu mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu ñu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kan ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom ben téméri sidit ak juroom ben fuk ak juroom ben amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guid ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñi ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxante benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñi ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba délu ci wat ci kër gi nga xamni sidit gu ñuul gogo déwul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yëru leen mësu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenter ñu yé sidit gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu délu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkol lolit paray am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serigne bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritan gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mëna toko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mëna toko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko siritam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew siritam gu wex gaangi neew waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé siritam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu dootu xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siritam gu wex gi sirit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba lola ngay gis lola tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mon ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci hadith ba nena dom adama si tam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wajo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yeer ak muni treut dal di yew bi mu yew rek dal di epp doole gu ñuul gi nelaw loko waji yeek jëfi wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñuluk ko mu meebu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljana nga jëm ni aljana lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekkum mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogu de nga diko waar diko ye sayidina luqman al-hakim daf daan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masuli lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour vendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bu mu daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bu mu daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul
1: xam nga ni lor nga sa dom yoyu
0: ëlëk lañ ko koy am waye niko ye buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gañ pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jambour yak ndey jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko wa yasqal luqman li ibnihi wa huwa ya'ishu ya bunaya la tusrik billahi inna sirka la zulmun azim wa wasayna al insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn muni mom al qur'an ki nga xamni moy sayidina luqman al hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dima lay jekk xamal dila ci ye moy bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga boole yalla ak dara xale bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy tere mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid mu ne ko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tegal yalla place am bonopi ama tu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawle inna sirka la zulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawle muné ko gannaaw lolu ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muné ko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazayna al inzan bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muné ko rawatina wajur bu jigen nga xani mom dañ na lu mburu deugul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muné ko rawatina sa ndey de muné ko ndax sa ndey mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow ndey yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom ndey yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen doome dañoo bëgg doome ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga war na dund 80 ans 60 ans ngay dund dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yu mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa ndey du am jamm bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona té ndeyam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen dooma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddoo serigne bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaliss na nga fexé ba wuru sa xaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaliss est ce que lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaliss ya upp liks lan moy liks xan lé nga dé bayyi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom liks mom liss li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def loolu yow man buma dé xol soné su sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xam nako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéetu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alcorane ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andu ta éducation walay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andu ta éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam daara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaar yi mu ñu ñoo xat ci ndabli wala ñaar yi mu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dan ku mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wusin la kon nak aniskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma goné gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka la ko wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal muné nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow goné gi jangalal mala yow goné gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax da naka du yegg ni yaangi wëlbeuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungu ma jox sa haq sama haq muni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muni ko nak lu meuna xew illa yal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da na leen massa taxañ yobul leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla ni ko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak loolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoude waye jappe serigne yalla aramna am serigne aramoude waye jappe ab serigne yalla aramna muneko boba na nga lank muneko waye nak lo lank bu tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax muneko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mu ni bu mtax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi num ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal lilay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilay muna mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla muna mu ne andal ak mom mom la fi ba de ndax illaya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilaya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgga defal yalla ta ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgga defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ciy jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune am mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke mune am ni man munuma xam ko ragal yalla neeku ma ci xol yi mune ko waw kay balaas biñuy pc ko ragal yalla mune am ni ko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do la ñi mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci legui dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay adiyé rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibé bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne Mhm. Ay, bari na tayli bi yo xani bu len ko seen serigne waxe fa lañ lay ba ko day nak so nangu wuta so nangu wula ñak talibi bu am alal noy def noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon liñuy doyeb serign ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyeb serign bi tekil lam bi dafa aram tekil barasel bi nga tak dafa aram jeexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam le ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonnentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme Muhammad demna mu ñu yalla téré lu Muhammad bañ ba sanni ko sa loxo dootuko laal na maxé fofu talibé jëkke non lañ meloon bo leen digalé dañuy def lu Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootuko laal sallallahu alaihi wasallam sa talibé ñew na ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil benn dagan ci yow benn dagan tekil benn donga dagan ci yow dal dikoy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi benn deureum def bi benn deureum dedet benn jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal benn buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du lako wax ana éducation te kenn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog dem ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bu naya innaha in taku misqala habatin min qardali فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكو ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mu am na ko gis nga wërseug wi la yalla bindalon kéro ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yoré wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mu na muni yalla dal di dogal lolu rëdd ko ci sew jë waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekké ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci saw bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ba jox la ko munu gis nga wërseuk liks muna mu nekk bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna amuni yaati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna amuni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ñi koy partager ndax yaati biha la sawul sok yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñi koy def bëgg wi bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu luxe mune mune yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jara sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko pirmane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam bu ñuy wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gu recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba dello ko allu kañ après da reccat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab TikTok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërse taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël wenen yoon tuddé bopam TikToker luko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokam karaw bop moko gëni bokam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bok yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am koom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërse nga xamni lolay ci sa wërse waye bo ne pench mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malakam di la sétane ko gën yalla ak malakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém biñu wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba tañu seet bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëw ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la télo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la télo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yep dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yep dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeneen gona yi yeneen gona yi te dindi politique bi tek ko fe farak ma samba farak ma demb bu mu la téw wax deug yeneen gona yi dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo joté lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogou njubadi nan la ko dom adama mané té djouti wulen dara bu fekkone sax da ngeena sekk dara ngeen way yow djouti wo waji dara té même bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogou njubadi ngane yow ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi ngane yowmal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxe ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf ñu dama ñëw rek mu défal ma ci benn logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré ko man xawma ci dara manal benn sour rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la piece wax li maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko beddi nga laaj ko ben way biñu wax ko mom mohammed nan da don jangé lise l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur défaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustapha Mbaye Sam néna Serigne Salih mën ta défar astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow mohammed momu momo wo telephone de xolal turu mi ni magge wo ma telephone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay baba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par la waxa légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci seigne salim wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li ma wax mu na ma répété wat la waxon ndeké mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistrer man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé serigne salih len man mustapha mbey sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoonu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki serigne touba la jiddo kalkom ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kèn jitu mo fa hôpital la yéwo ci kalkom ñu jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisé ngi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la sax xuma en tout cas dal def ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi ak man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len don conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawone mo xam touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek impossible ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis sourna lem bo xamni jang alquran ak qasida mag ni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye nias cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu len man len bis bu ngeen ko defon wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defon nax nañ len ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toja talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nan ko IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal cheikh muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi christ ci kaw suuf christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bogo yont yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla Moussa ni sun borom Christ bi ñaan na ba sonu dara reglé wut lutax muniko Christ bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tegg len Christ bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon Serigne Mountakha tay mu ne won ma wajima genné ko Touba bu doon Serigne Babacar Sy mu ne won ma wajima genné ko Tiwaone bu doon Cheikh Mahi Niass moy won ma wajima genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi rek le mu ne wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaalé len yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na Grand Theater ñepp ñew mu nañ and suku ci kanamu Yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek crise ba jeex ndeke ñuko def rek crise ba jeex ndeke ñuko def rek crise ba jeex waye jangu Yalla bu melni Cheikh Mountakha nga xani bam ne uwe samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen Monsieur Souko Sien ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lool day jur jam way way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi le nim ko gissé moy ku ma sa togn Serigne Touba Cheikh Ibra Fodou na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn Serigne Touba rek Cheikh Ibra Fodou na sa ndig mu amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn Serigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra mu amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mëna ca joggé ñak ba faaw mëna ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mëna ca joggé mu ñu ma señ bi li nga wax ci téré bu mu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax mi ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn Serigne Touba daw duggu ko Cheikh Ibra mo amane ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tontu waaw waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy sa wërsek lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi ni ko ñenn di tudde na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudde ngay mujju dip ka rek ñun balm da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko neewon kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yeena bok bakkar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partagel yena bokku tiyaba ja lu bax rek partagel ndax yena bokku tiyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñuy tuddé namima non la ko mëna waxé am ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopéti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopét ci bopu ki tek ci bopam ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci dégg ba diko enquête muni man dama dégg ñu ni Safwan da déssone ak Aïssa ci ginnaw dëkk ba dé koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma mané ko mangi lay watal ci yalla ni lolou dara du ci deug
1: journaliste bi ne ko yow nga xam Safwan ba diko mimal mu ni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu am rek nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mom kon xam na ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xam na ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xam na ni Safwan jomb na li muniko am bon kon legui nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom mom tamit deg na muniko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqi wu ci lalé wu ci ki aïssa muniko wa lutax yow lo xamal sayyidou aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muniko aïssa soxna la xam xawma aïssa

bokk yi, xoolal ma julit bi rek, xoolal ma julit ñii, xoolal ma julit ñii, xoolal ma julit ñii rek. Léegi xoolal bëkki néegi lu nekk ci kër sëriñ si, mooy coppet ci biir ndong ci bii rek. Diw mi may dégg nangam, diw wax na lii, diw nangam, sëriñ ba di funkee ka dal rek, te du man ci diw mooma dara. Waaw, da ngay funki ba faatu rek, waaye doo man ci diw mooma dara ginnaaw bu fekkee ni diw la mu wax yàllaa tax. Dara doo ko ca man, yàlla xam na ko. Dara doo ko ca man, yàlla xam na ko. Mbir moo gis rek dafa am sabab. Wax naa ko ci bi ma waxoon ci xutba bi ma defoon noonu ci Actabaski, te ma waxoon ni bari na ñuy jóge xel kom tey dellu si waat, defe ni ñoo gën seeni waajur defaruwuñu, gaa yi firee ko ni man maa wax ni Sëriñ Saliou nangam, fekk loolu dara amu ci. Doo ngay Sëriñ Saliou ñoo doon def ak cant wooma ca. Ni ma dañoo bëgg nga waxtaanal, maa ngi tuub sax, ma ni donga, man ay soppeem laa wax, ay soppeem, xamu ndax ay dongaam lañu déet, waaye ay soppeem lañu. Ñooma woo ni kaay defal na conférence ci dunduk Sëriñ Saliou, ma ñëw wax leen fa Sëriñ Saliou ganee àddina kuy ay waajuram fu mu jàngee ba mustawa bii mu agsi ba bi muy nekk xalifa Sëriñ Touba, jikko yi mu amee yépp mu wax ko ca. Bi conférence bi jeexee ma jóg di ñibbi jëm ci sama oto, genn góor gu toll ci juróom benn fukki at jàpp juróom ñaar fukk daw dogale ma ni ma jikko yi nga wax ci Sëriñ Saliou. Ma ne ah, mu ni ma saa doom day falaa ko joxe woon. Mu naa mu ne waaye jikko yi nga wax ni gisuma ko ci ngóor si. Ma ne ko déet, waaye sëñ bi mu ne ma ngóor si bu ma nuyoo daa xëy romb ma ci bunt kër gi te maay bàyyam, maa ko yor ci kër gi nag. Bu ma nuyoo rek damaa romb ci bunt kër gi. Loolu dong ngay tax mu nuyu ma. Ma dellu si waat fii ci sama daara ca suba sa, ma sangu ànd ak ñaari talibe fii ci sama yi donga, taal sama oto dawaat ba fa ma doon defee conférence, laajte kër góor gi ñu tegtal ma ko, ma yebal donga bi ni ko demal ca kër gële, laajteel ma diw nga wool ma ko. Mu dem woowaa ji mu ñëw fekk ma ci traitoile bi maa ngi toog. Bi may dem jënd naa mbuusuk tàngal ak kilo sucre, ma jox ko ngóor si, ñu ko bëggumaa xam, laajuma laajluwuma. Xam nga lu ma bëgg mooy damaa bëgg nga dem sagalal ma Sëriñ Saliou ci sa baay. Ngóor si ni ma li nga wax li nan la, ma ne ko demal nga sagalal ma Sëriñ Saliou ci sa baay laa wax. Yow nan la sa baay di joxe Sëriñ Saliou? Yaakaar ni boo fa jógee, sa baay daa yaakaar ni boo fa jógee yaa koy gën. Daa yaakaar ni boo dellu si waatee këram am Sëriñ Saliou ngay doon, te boo nuyoo sa baay da nga ko romb ci buntu kër bi. Ngóor si jooy, jël mbuusu sucre seeg tàngal ji dem. Wallahi ak waxtu wii, te déwén sa ba conférence bi ñëwaatee, ma dem defal leen conférence ba pare di ñibbi si waat, góor gi dawaat dogale ma sama digganteeg oto bi. Ni ma sëñ bi mu naa mu ne ma ngóor si de maa ngi koy sant bu baax, wàcce na ma kër gi. Wallahi al azim, ngóor si maa ngi koy sant bu baax, léegi wàcce na ma kër gi. Lii dong la woon, lii dong moo sababoon wax ja ñu bëggoo tawil fu ne ñu dugal ko fa. Nga xam ni gannaaw yàlla sëñ am sañ Seydou Lade mii moom moo wax lu mel ni mi di ni leen, man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak moom, bu Sëñ Touba wàccoon këram googee du fa fekk lu ko naqari. Bu Sëñ Touba wàccoon ci penc mi këram lay jëkkee, ndax kër goo xam ne alquran yaa ngay riir, xasida yaa ngay riir, man xawma kër gu ko gën. Yàlla na ko yàlla fay ci seede yooyu. Ab julit noonu lay mel, ab julit noonu lay mel. Yàlla na ko yàlla sàmm bàyyi ko ba mu Cheikh Abdoulahad. Waaye man damaa mënul di wax di wër-wërloo, damay wax li am pare ci comme neex fa lilaa ilhamdu, comme naqari nga xam ne loolu la yàlla dogal. Waaye waxuma pour gaarwaale kenn wala pour suufeel kenn. Xam naa dañoo fooga ni man benn étrange laa bu jógee fële rek ñëw ci yoonu murid. Loolu ak réer la. Man ci tànki Sëriñ Touba laa juddoo, ci tànki Sëriñ Touba laa juddoo. Loolu ak réer la. Dañoo defe noonu xëy na feneen laa bokk wala nangam nangam, moo tax ñu di ko interpréter noonu. Wax naa ko genn kilifa, waaye yow diw lu tax doo ma seet si? Man lay waxal lu tax doo ma seet si? Bis bu ni nga romb ma fi, ma ne ko yee sama daara jee ngay romb jëm ak a ñëw. Bu fi Sëriñ Touba nekkoon dana fa lëj li wit. Sama daara jii bu fi Sëriñ Touba newoon ay tànkam dana fi bari lool. Mu ne ma lu tax? Ma ne ko alal juy saytu borom foo ko mos a gis. Man alali Sëriñ Touba la. Yow sa tub Sëriñ Touba nga. Yaa ma war a saytu waaye man waruma laa saytu. Yaa war a sol sa dàll yi ñëw di seet luy dox luy xew ci sama daara jële. Bu dee lu jaadu nga encouragé ko, bu jaadul nga ni ma dindi ko. Ndax man alali Sëriñ Touba la. Sëñ Modou ñu yemale foofu waxtaanee beneen yoon. Jazakumullahu xeyri jisaayihi. Yàlla nañ yàlla defal texe ak àddina ak àlaaxira. Yàlla nañ yàlla defal njub, defal ko suñu njaboot.

maa ngi fàttaliku rek barki démb ma di ko wax, fekk booba dama bokk ak sama doom ji ñuy wax Cheikhul Khadim Hafizahullah. Ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli. Mu ne ma papa yow doo dagg, ma ne ko man saa bàyyi damaa yar. Mu ne ma saa bàyyi damaa xoola ci 7 ans la toll de, saa bàyyi damaa yar mooy lan? Ay ko sa baye dama yar sama baye bu mama sana bok ak mom buma laale ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ laale ndab biñ wax dara wa non la ko firé non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo laale ndab li mu door lam tan waye ñun mom suñu baye soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni légui mu ko wajuri suñ doon yaré sax ñun ñimétuñ ko yaré yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibn abbas añ wala bok aw ñam dal ibn abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abla ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler daf may travailler ni Luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma serer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tolli ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul légi amna sama badjan bu fa né ku ñu wax soxna mbène mbay badjan ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne fallu son yibou waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu son yibou ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu son yibou ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nagn ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko ye di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne fi yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rada bi ngay dupp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw kër Seigne Touba ga ca gannaaw mbëm ba doxul danañ fa ard benn téré buñ bindoon Seigne Ibrahim Mor Khoudia nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yoo xam ni seen benn responsabilité jëluñu ko ñoom liñ am ak yow mooy nga jàngal leen ñu jàngal la jàngale la nga fay leen ñibbi yow nag dañoo jël njaboot teg ci loxo nga war leen a yar war leen a jàngal war leen a yar toogal ci daara ji absent yi bu mënta ñàkk na doon farata ni ma koy farat waxe man lulul julle ji am niw lulul julle ji niw so mako waxe da na xara ba ma wacc tuddu dom sax dama ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay niw wala nga set ki nin ko la tuddal
mu ngo na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreem ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tiawlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fa yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku dara ji ñing koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni serigne mudou ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun tioxel ba danaka man nga xni bu don luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ké ma sekkat motax bu ma woy sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def mu ma yow mi da nga fébar tam mu yone la ko xni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo ya nga fi conférence fi noppul wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci baye mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam gi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirage on diet café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek de motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum seigne sam ci xamale gi mu xamale ndax eppon na la baña xam waxtan yi bari da nañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun mu serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkandole fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxir jissahi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal mel na ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñu ngi nuyu au passage señ jawar sek gi nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galan kor way en tout cas gën na ko dégg mais ñing koy nuyu au passage mom señ Diawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñi ngi leen di gëreum ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ Massar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ mam tiarnu ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man li na man mom ma radio ba dé dafa fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakum la waxir jissahi ku ci melni señ Moudou Ngom bi may wax tam nek wili ngara fofu la koy deglo ñewna bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jissakum la waxir jissahi di wax sun borom nak alhamdullilah lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daasan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gëm li mo am ku wéddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppone mbolo waye gis nga atam yi mujjii bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ni daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bi mu wéxé rek la ko mag ni jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye bi ñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ni jox ko rew mi rawatina cheikh salim mbake mag ni jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que niñu ko sancé la bokuta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam niwul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ni buñ def tojaka tal mag nga nga ci seen roqotanan mag ñoo ñu naan o luñu andul du soti bay bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan o luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gis derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du derat senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni dara ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydi Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jéema soxata Sénégal seeni dara ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon wi Alhadji Malick jaaroon Seyd Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko fi bayyi do dem ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak dong lañ len di jangal jangalu ñu xam xam jangi len xam xam sun baram neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développé adina ci mom la ko def wasail yi tax mo am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni leen mbolem xéti xam xam yi jox na ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereti kenn

yow yaa ngi aji Makka, ay sa employé li nga leen yoreel ci bor bo leen ko joxone ñom mën nañu dem fukki yoon Makka ñom fukki yoon Makka fenn fu ne maye nga fa biye Makka wañu ko wadde aji wat Makka te sa bor yaa ngi ni gañi gañara sa employé fayo ci kenn kon aj ma ka gok ñi yamale fofu liñ doon wax ci walu gogu ñu delu ci wat ci farata yi yi nga xamni moy farata yi ki nga xamni man nako ba diko def farata aj ñent rek la ñen yeneen ci dis nak ay detail lay nekk ci biir waye ñent yi boko defé moy aj gi mom wërna yeneen ci dess nak lu sen manki xeyna amna loko meuna jange wor mba rayub gatt mba lel juroom ben fukki miskin mom la si ahmad bamba teunk ci khasidam ga mune faraidul ajji ladayhim arba'u fa niyatul ula alla ma yusra'u suma tawafa lil ifadati a'dudi shaniyatan laha bi khayri fanadi wa sahyuna bayna safa wal marwa salisatul ma'dudi duna miryah suma al wuquf listamih bi arafa rabi'atul arba'i kun sa ma'rifa señ touba neena aj makka ñenti ponk yi dong la ñent yi rek la moy farata yi ba ci jëk moy an niya yene fofu batay mu am njaxas gu fi am njaxas gu fi am yene moy da ngay gis kula tagu jëm makka nan ma ngi dem penku ban penku xana li nga dekké sénégal tax makka fété la penku am na ko xani makka soowu la ko fété deug la inna ma ahmalu binyati xeyna sa yene moy ma ngi aji makka mom nga bëgg wax waye nak ñu ci bare bare leg legi xuma dal bëgg bañ kula bañ kula xuma gemi ñu lañ koy wax xuma nañ ko mëna waxe dal waye en tout cas bari na ci sénégalais ñu xani loolu lañ lay wax ma ngi dem penku dédé da nga nan ma ngi aji masalam mi ñu wax ni ma ngi aji

0: mu tabbi ci biir yene ji nga xamne da nga bëgg aaji
1: ay ma ngi dem penku lañ wax
0: ngay gis ko xamne da na dama bëgg siyara ji ren ben mu ni siyara ji yonent bi nangal dedet dedet neel damay aaji dama fas yene aaji ren mu leer nañ niya ci la bok ci ponki la na fas yene aaji makka bul wax ma ngi siyara ji wo da ngay aaji bul wax ma ngi dem penku demo penku da ngay aaji ndax amna ko xamne ni makka fete bu ko penku so wul ko fete ñu damay aji parce na yene aji ngir yalla koku moy al awal ñaarelu faratay aji moy tawaful ifada bi ngay doga dem makka bi ngay doga egg makka lolu nga don def koku lañu tuddé tawaful khudum waye tawaful ifada moy suru tabaski bi nga xamni mbolem ko aji ci won makka da nga ñew di wër kaaba gi tawaf bobu farata la ci ajgi farata la farata moy lepp lo xamni soko baye ajgi yak definitivement bobu moy ñaarel bi ñettelu farata aj moy dox digeunte safa ak marwa bayna safa wal marwa nga jël sa wal sa participation ci dox nga xamni mom la hajara don dox digeenti bobu hajara mi nga xamni ibrahim alayhi salam ñu ne ba allu kert ndek mom mu bayiko fi mu nek fek dom joju di ismaeil ni mako waxe sank dem pendant 13 ans doga del ci wat wala 12 ans bi mu delu ci waté la len fa fek ci ndigalal yalla wara tax kaaba gog hajara momu bim fi nekk domam joju te dom ji mar mu bëgg ndox mumu naan muy bagante digënte ñaari montagne yoyu di yek ci kaw montagne yi di sentu ba xam ndax da na gis am ñeug mu fa jaar mu ñaan leen ndox gis nga ndox nim nekk nécessité ndox delu ci wat na fofu Sayna Jibril bam ñëwé diko bënal samsam la jul 5% am nañ wax ne xalé bi ci bop muy Ismaïl fam doon dor tank yi fofu la samsam bal kon dox digeenta safa ak marwa farata ba inna safa wal marwata min sha'iri lala alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bo mu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeenta safa ak marwa dox digeenta safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajj arafa al hajj arafa gis nga ak lolu way mëna wax arafa mom bu la rawé deweneti rek arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy na la fa jant soye na la fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa kula ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom kula ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër ki bu boba loola du suñu arafa ñun ndax arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat ñun te man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñun na dimbu ndega wéré feñun na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji wat parce que bis ba nga xamni mom lañu japon ni ndekete moy arafa ndekete du arafa nak fe weñu feeron na feñu na dimb wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba juroom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken munta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisando wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewut yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo lolu njum ci la njum ci la ku deful ni wa makka di def baxo njum ci la njum ci la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa arafa diko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolem actualité yépp la laal leg legi nañu mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wasalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi ngi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñing ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna jeexna ya actualité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay mixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi noddu comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabb hadhihi dahwati tamma wa salati al-khayr آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خالا مو خني موميت دنج لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارملي bu fekkenteni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen mixa moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa Sénégal nga xamni buñ joge Sénégal bala ñoo dem makka faw dañuy jaar Madinatul Munawara. Lolu seen kiw bop la, seen programme bop la ñooñu. Kon bu boba fa la nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootuñu fa armalé muy Juhfa. Légui fan lañuy armalé moy Birru Ali, mom lañ tudde légui Sul Hulayfa, wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu. Moy képp ko xamni bi ngay aji Makka Madinatul Munawwara ga jëk jaar, Birru Ali muy Sul Hulayfa moy doon sa bërebu armalu kay, fofa nga wara armalé, fofa nga wara armalé. Bude ñi baye ko côté Iraq, ñoñu ñi nga armalé fuñu wax Saatul Irq. Bude ñi nga xamni ñoo baye ko côté Yaman ak ñi nga xamni ñoy baye ko côté Madinatul Munawwara, ñom ñepp tay rek ñoo bokku. Bu baba ñom Sul Hulayfa fofa lañu armalé, Sul Hulayfa lañu armalé. Ni bayiko Yaman, ni bayiko Senegal, ni ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara soga dem Makka. Su boba Sul Hulayfa lañuy armalé ñom. Armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli, jaamu Yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi, bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko. Bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay armal, tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila, waram xam xam yo xane ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya'ul kafirun, benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad. Ñaari rakka ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennuk Yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi, mom lañuy symbolisé ñom ñaari. Ndax budé khul ya'ul kafirun da ngay dakk ni man awma benn bour budul Yalla qul wallahu ahad, nga yeglé ni Yalla kep kep kep kott dong kenn rek la. Rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana. Waye fexel dal ba sa armal bo nopé na lekkelo ak julli, bo julle ba nopi nak dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alaihi wasallam dangale donte bari na ay sheikha. Labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulku la sharika lak. Bal yoy limi symboliser moy lan, moy Yalla wuy sinasa wote bi yonnabi neena sa bone Yalla wuy sinasa wote bi Yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek Yalla wuy na la de. Waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik, sa intention lay xol, sa intention am nga def nga acte, def nga acte bi mom, acte bi moy dag nga biye def nga effort yépp pour ñew Makka. Bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayka allahumma Yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew Makka, bëgg tur alhaji rek la. Bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi, yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci, fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola Yalla lay tont la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxeyo mal khiyam bo tubut, neena lola la Yalla lay tont la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka, yonent neena lola la Yalla di tont. Yalla wuy sina la man mi la wuy sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du yak wax Yalla joge Makka saga nday nit ñepp saga wali wi Yalla yépp tumal julit ñepp tay ya waxon Yalla niko ginaaw ci tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ama lak wal mulk teranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dootuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mu bok aji aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamato bo gisé l'islam dinu yusru dine dafa yombal jëfé luñ mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamato arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamato da ngay ñëw def sa umra salat la nga solon mel na nga melon niko aju doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umra ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois bu dé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam liñ ci de hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt way ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jar na ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom legi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray ab gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ning koy defé moy da ngay wor makka ñetti fan bayyi ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ni fukki fan kon aj makka deug nitako metil nitako jafel wa yalla mom jafelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir aj gi nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señutula dag sa we señutula khursa karaw señuto dindi dara ci saw yaram ba kérok aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lel juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jaxna kon dom adama mom mitil yi fi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé gor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du tiagnou alal buñ may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Moustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence gene nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala ñay neena kula yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci bolé sax nak légui ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afi Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Moustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Moustapha Sougu mom tamit don na ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wëlëré ci daara ji di suñu ko lëré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako tawalay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërem bu baaxa baax ndax ak yegle ak safo la yalla ni yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango wax turam sax même bo la yone audio du nango wax turam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ñu salam turam sax danaka man dama gis rek ci limay yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jëf ju baax fuko way jëf rek yalla gis nako fuko way jëf rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu Serigne Aliou Gueye mom tamit non la mom defena japp na Serigne Aliou Gueye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni Serigne Aliou Gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci daara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf si nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxawu yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessuna fofu yal nañ ko yalla defal ñing leen di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reefa sun borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom Serigne Waly Faye nga xamni ñom dañ ko def mu melamel ni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seen yi mag seen dépassu keur ani bu wèr wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jisaaji kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek ité jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak mang koy man ni ma leen ko waxe won dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaarak wa ta'ala li fi ak mang koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

muné ko dom xamna né yow ko sincère nga lay wax lepp deug la waye dama xass wel ah yunus sallallahu alayhi wasallam continue diko wo ba kéro bu mu tédé ci lalu sukuraat taxul yunus bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gi mu ko lebal ar gi mu ko ar défendeur gi mu ko défendeur mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participé wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légui lenn dong la la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendeur la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendeur la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendeur la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ way xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal néel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu wellar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha néel muhammad du caagi nu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam juk dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yeugal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerner degu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci non deena ci wel mom abou talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko gatam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo la xam nek fala sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug gi safara ya ma loxoliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara luddul weyi tankam yi ci ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante nak ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal diw mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara ñu yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam jariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma adalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma adalala da ñew jele fi rir dute mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alayhi wasallam ñew jël fi duté jël fi lepp luy xétu rër abdul jalala mu feñal dëgg feñal lèr wané yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wa ngox lolu moy abdul jalala alayhi salatu wasallam.

Claro. Waye Abdel Jama la mu feeñal neexitu topp yàlla, neexitu bëgg yàlla, taarub topp yàlla, taarub bëgg yàlla, taarub def lu baax. Al amala al hasana sallallahu alayhi wa sallam feeñal ko, feeñal def lu baax nim amee njariñ. Abdel Jamala mu feeñal taarub yàlla ci kanamu nit ñi. Waaye ci ñun lil atqiya, ñi bëgg yàlla te ragal ko, ñi bëgg yàlla te ragal ko, al atqiya, ñi bëgg yàlla te ragal ko. Yonent boobu alayhi salatu wasalaam bokk na ci am njariñu judd gi mu judd dikk àddina, bokk na ci njariñal dikku rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf, mooy ñi nga xam ne ñooy ahlu lëntal. Ñu noddu takusaan, allahu akbar. Ñi nga xam ne ñooy ahlu lëntal, ahlu lëntal. Benn groupe la, benn association la boo xam ne nii, maanaam ñaari association la. Association bii ay nit lañ, bii association ay jinne lañ. Bu la neexee nga ne ñaari parti lañ, ñaari parti. Isbul insaan wa isbul jinn, isbul insaan wa isbul jinn. Benn parti bu ñu wax parti nit ak parti jinne yi. Ñaari parti yooyu dañ doon collaborer, dañ doon collaborer. Léegi parti bi nga xam ni mooy parti jinne yi, ñoom am nañ accès ci jege Palais de la République di am ay renseignements yi bàyyikoo Palais de la République. Parti bi nga xam ne mooy parti jinne yi am nañ accès ci jege Kër Khalifa Général di am ay renseignements yi bàyyikoo ci Kër Khalifa Général bi. Waaye bu ñu jotee ci renseignements yooyu, benn renseignement la ñuy am boo xam ni bu fiable la, ñu multiplier yeneen yoo xam ni yépp ay marchage lañ, ñu daal di koy jox seen alliés yi nga xam ne ñooy alliés nit. Parti jinne bi ñoom am nañ accès ci mën a am information yi bàyyikoo ci Palais de la République, mën nañoo am ay renseignement ci yi bàyyikoo ci côté Khalifa Général bi. Mais benn lañ mën a am bu baax, benn. Ñu multiplier neuf yoo xam ne yépp ay fen la, ñu jaxase ko ak benn bu baax bi, bi nga xam ne dafa fiable. Su ko defee buñ ne waaw bii de dëgg la, waaye neuf yépp nag moom ay fen la, ñu ne ah, bu ko defee genn wàll gi monsieur parti bi dañuy jute ne ah, comme benn bi bu fiable la rek, kon yi ci des yépp noonu la. Benn parti la de, maanaam ñaari parti la yoo xam ni ñi ay jinne lañ, ñu allié ak nit ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, ñoom jinne yi ñu nekk seeni allié. La neexee nga tuddee ko coalition, coalition wu jinne yi ak coalition wu nit ñi. Léegi coalition wu jinne yi ñoom dañuy am information yi, waaye benn rek lañ mën a am bu fiable. Bu ko defee ñu multiplier neuf dolli ci yoo xam ne yépp foo la, yépp foo la. Keroog bi yonente sallallahu alayhi wa sallam juddoo la arrêté loolu. Sallallahu alayhi wa sallam dafa judd rek dal di permanence bi nga xam ne fa lañ doon daje ñoom jinne yi ba mën a am accès ci information bi bàyyi Palais de la République. Permanence bi la sallallahu alayhi wa sallam jëkk a tëj. Bi mu tëjee permanence bi yëmu ci mu tas parti ba. Li ma leen di wax alquran la de, li ma leen di wax nii alquran la, dama ko actualiser rek, waaye alquran la. Sun borom nee na wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada. Neena keroog bi sallallahu alayhi wa sallam dikkee jamono la fekk benn association, benn parti, benn mbooloom jinne ñoo xam ni dañuy dem di jële information yi fa malaaka ya, fa leen sun borom di joxe information yi, ñu sàcc ndéyal malaaka yi. Benn bu baax la ñuy am bu fiable, ñu multiplier neuf yoo xam ne foo la boole ca. Bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo alayhi salatu wasalaam, ñu fermer permanence ba, tas parti ba. Ñoom nag, ñoom parti bi ñu daal di woote conférence de presse
di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti li ñom seen manam parti jinné yi ño ñew diko netti li seen alliés yi nga xamni ño nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di len netti li lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti li wayna kuna naqud min a maqaid li sam'i faman yastami' al'an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ño wote conférence de presse ni wayna kuna naqud min al maqaid gis ngeen permanence bañ dan tok pour deglu information yi bayiko pale muna muné faman yastami al an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastami al an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoy def conférence de presse di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastami al an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm bobu malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndey malaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolou lañ xamut wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontul muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li waxe yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi ferme permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari alliés yi buma leen fi bayé ñaari alliés yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tékkalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudenté tékkalé nañ jëkër ak jabar tékkalé nañ sëriñu ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari alliés yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko défé am jobbe nday xeyse rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barab sangam lum xagn mo lum ñak mo ko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defee jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ñu ko man de dama jaaxlu ci sama borom keur da febar bu yagg ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna mu ni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté ce sey bi bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur
yi yep mu tegal ko ko jobbe nday delu keureum tok di xalat ci lolou di def lisir dimanche rek jeuker ja dia mu ne akon nak dekaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ni li dong lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jeuker ak jabar bay ak dom serigne coupe talibem mu ne lolou tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ñu yalla dimbalé ni jang alquran te diko setantal yalla ñu yalla dimbalé ni jang alquran te diko setantal tadabbur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digam ci yalla muhammad ci la sallallahu alayhi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasse jeuk rek jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal diku yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alayhi wasallam mara su war la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasu war la ayca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar bayu mbindé fi xéré bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ruh bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakar day waral degu ñaaw bakar bakar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamni mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp naawna ñu def peppum kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko taq bakar bu ma jégué adam ali salam xalam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraaje yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jigeel ci dara jam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraitu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima jogé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak
te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla bal nako yalla nako yalla jéggel cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yi ay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu anhu ñet ñi senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muneko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind li may wax ni bu ngeen dello ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako li ma wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanan tibbi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy taxak jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabisalika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelal jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay khalat ni ngeenel mom ku jeuk dong ko manam ku mujji mën ta am dara mi ngi aji ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tattis ni demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment
ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñet dié nañ demel ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci denni bi ke nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ngeen bal ma lolou gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala khabla sawi takalumi cheikh mohammed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi te bindagul yaram yi sun borom dañi mën lu genn ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jikko wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yon ci yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil te selmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu ala subhanahu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jikko wax mohammed jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabarak wa taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo may deg koko amna ndox su ne ci bir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kene ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop khalat kat yi xam nga khalat kat yi ñom fune lañuy khalat wa gisa yanabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi qalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di khalat leen ci li yalla bind mais bu leen khalat ci jëmmi yalla ji bo ci khalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay rir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna ande
mu daldi waxu ba ca tatu tefes ga mu jël wiitu ndox tank ci tefes gi ne ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej mang ci wiitu ndox ñu na wax na deug gi de wax na deug gi de mu ni ñaadam ñaadam ni nekk loxof suuf ni ma ngi waat ci sun borom mi xani sama ru mu ci loxom buñu natone suuf te delaw ma ci ngeub suuf suuf mang ki ñu ni wax nga deug mune wa bu nopi ngeen al kamalullah te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu beugal lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal muni waw man sondel bi ma tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taale te wagnii wul ci leeru sondel bu jekk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jekk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalullahi ndem sondel la mana wal ay moromam leer te ak leeram wagnii ko wul mu wal len tangaay te aw tangoram wagnii ko wul wallahi yalla man la lolou kon al kamalullahi gis nga fa ko yalla ginde gis nga fa ko yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teew boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alihi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bind muhammad ak malaaka yi ci leer lako bind ci leeram lako bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul alayhi salatu wasalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wasalam mawlid rasul alayhi salatu wasalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul alayhi salatu wasalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balmu sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wolof di waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni worom xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sante yalla bakuy sante yalla ci mom nga koy jange kera bu muy julli ba tank yene wi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jange ci muhammad nga koy jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñene ñini abdallah ibn umar la ñene ñini abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko yow do far te lek muniko man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way
tay la ñett fan sa keur amul dépasse abdoulay ne ha mun waaw bimu xé lol rek mu dégg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gessu gis muy jibril mu déggat benen bruit mu gessu gis muy mikaël comme mom jibril la xam ndax jibril la ko daan dikkel mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikaël yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa ngi ni sa keur ci takku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadil fu mëna wara mu soppi la ko or legi bo bëgge sallallahu alayhi wasallam ni ko subhanallah ay loolu luma ko fi doye loolu luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haymi bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma waram xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qulul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlo sam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genee ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet den ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khabla al baraya qad jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm je
sallallahu alayhi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindagul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama biñu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindagul jëm ja bobu ban la rek buñu teunt eufuguñ ci mom ru motax waykatu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu roogi di dugg avant ñi préparer yaram yu roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñ wax douté dam ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk dañ cey douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xamne ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi ba soxna seigne diw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramone yalla kon sox seigne diw du sétan soxna muy def bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nirelek soxna seigne diw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis ciakarlo mom lolou douté la yonent yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté ya alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sikki yep ñi nga xam dañu am xol yu dutte yep mune ñoko yobbe seen bop cheikh mohammed bamba wax na ci mimiya neena al qalbu minni fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man dutte lepp lu may defati ko lutte la ci andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan najaa guddi la go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek ni ma waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaarut ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radilanu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jëkka dal moy
généreux suñ borom généreux généreux xam ngeen ko de man xuma nan lañ ko meuna misale généreux dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généreux suñ borom mu def direct ci généreux ba di waxuy dem rek jëmam ak ngorom ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généreux ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généreux ba luko généreux ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad momo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar ken te gisumako muneko man nak sama jemi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggon may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nañ dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu taw nga xane danaka lañ waxtaan ak suñu ci jumaa ja lañ ko waxtaane ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddii gam gogou may ñu waxtaane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf muna xawma guddigu ko gëna reey muy ndax guddigu barké la non yalla musuko sak guddigu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddiga nak magal guddiga neena danaka farata la ci ñan muna xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi relisé lañ manam ay giddi lañu kepp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kepp ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kepp ko xamni giddi nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyid alhaji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu aram amu fa dedet amul fenn fuñuy defé lu bax te duñ fa def lu aram amul du ci benn makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu bayyi aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may katt nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi
ay 3 personnes 4 personnes ñu indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul firé bayutu señ aladji mari wi nan bu fekké ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salou mbake ko waxon cheikh salou mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salou defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salou wala señ fallou wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon buul ko firé muko nan bu fekké ni duñ fa dé bakkar aladji mali waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla al wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al arami hudul la wax señ modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu leen di ndokkel yenen yon ni ndokel diaspora bi di len ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seen ñaan ci and gi yendi and ak ñun jotaay bi ci japp gi ñen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul señ touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbil wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbal na ma ba ma mucc ci pexey sama non lol ndimbalul yalla la muni wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñi ngi leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak señ modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas kuñ wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man wa mi ngi jangal li sal imam allah mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joggé université mbi ci rew jangi légui na jamono biñu démé université xam nga université ndaxass la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu momam ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko serigne bobu dey na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek bi ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci lay lay mu ñew neké bobu ci serigne bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aj borom nah bi neena bo xamé nit likoy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la
pour nga xamne serigne bi xamul xeybu xamul dara démontrer ko li wone ni serigne bi xamul xeybu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur ci gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeentek sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bu ma serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxé na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëngé gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatali ko ben bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeen lonk ko ci mbumi di xandalok mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh amadou badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam doga delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal ni soxnam dafa and ak ay seureum salve ragazzi lu wara man ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum duggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay seureum ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëllëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko donga yi kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne moudou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossa la sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaan yi di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiqna bina ba'd hadaytana

nupp tak ñaari jaaro yi xaaliss dama jéné le or dé ñaari jaaro yi xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñu ci tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhadji malik lolou waxon sayyid bayit wax nako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekké ni topo yon ci yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul fa khat ata allah boko soppé rek top ko té moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alayhi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad daan solo non la seigne touba daan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu fi top ko bonu fi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alayhi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alayhi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bi mu yessé sallallahu alayhi wasallam war gëlem gi mu nopi daq gëlem gi mu juk bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alayhi wasallam rocc ci xabi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit daq gëlemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alayhi wasallam gëlem yesul mu yessal fofa daldi daq gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc xabi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni lako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu pine dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotewi len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ak kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala fala yuqayyir naqal qalala waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñuul ba melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak brasel ma brasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag muni len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de muni yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko nangul lul ni daf ma beug man yont yalla muhammad bama gënal ko jëmam ci daf may beug bama gënal ko jëmam ji a jëmam ji dong muni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ñu ay doomam dong mu ni dede daf may bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom
mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngam da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul ngay deg walax njaay di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de umar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumum loolu li daf ma bëgg bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax dëgg yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo mako nak wax dëgg yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxon yenenou sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam niko Omar muna muniko kon yalla nangogul sa ngëm bala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lu ngëmul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legi ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muniko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu Omar fa innahu al'ana ay bi mana yow Omar sa ngëm matagut sa ngeum matagul Omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngeuma ngi doga mat al an sa ngeuma ngi doga mat Omar ibn Khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeuma ngi doga mat motax bala sa ngeuma mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wa tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugël go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugël go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam gi rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala bindinako ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mune ki nga xamni bëgg ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida dulil to selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim alayhi salatu wassalam bëgg yent yalla muhammad miñ nek ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman
ñu ni ko loolan la mu ni man kaana allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwahuma sallallahu alayhi wasallam def ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngëm yalla bu doon man te fess macc nga ko lool la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow bu fekkon ni ngëm yalla man te fess la muna mu ni macc nga ko bam jeex ni ni ko waw jikko yo yenn la mu ni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejgi wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasi albahrayni moy borom geejuk sariha way moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al-iman wal-ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni marakhsi ahmad bambani ko dahani ila mathi nabi hubbu satihi dahani ila mathi nabi hubbu satihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ja rafet taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek dako bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doon tan yalla gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tuddon legi lu ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon
Abu Bakar mbeugelam amul illa comme lu melni ni Seigne Touba xani motax mu bëgg Muhammad loolu la ko bëgge moy jëmmé Muhammad la bëgg mom Abu Bakar même bu nekkul yonentu bëgg nako rek daani ila matina bi ubusatihi neena bo gisee man Seigne Touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sos da neena du garal bëgg yonentu Yalla Muhammad jëmmé ji la bëgg mini Abu Bakar yuhibbu Muhammad nabiyula Abu Bakar da bëgg Muhammad mi yonentu Yalla bi nga xani mom bu doon won yonentu bëgg nako waye Omar yuhibbu nabiyula Muhammad Omar mom da bëgg yonentu Yalla bi Muhammad nga xani kon bu fekkon tani Muhammad doon won yonentu amana du ko bëgg kon bëggelu Omar amna liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonentu la bu won yonentu xeyna kon Omar man nako bañu bëgg Abu Bakar nak même bu yonentu bu xam Muhammad nekkul won yonentu bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekkul yonentu jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabbi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi Muhammad la bëgg ñu ni ko Muhammad alayhi salatu wasallam mom nga bëgg moy kan ni Muhammadun khayru man yamsi ala qadami Muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy Muhammad sallallahu alayhi wasallam mima bëgg bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tank ye fété suuf muna mun Muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tank ye faré suuf neena Muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu Muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon Muhammad ku gën Muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla Muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi mu ne ko dooma fa fekk de ñoni mom fuñu nekkul nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi mu ne ko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekkul fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekkul fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammadu ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo wara na bëgg soxna mbeugelu yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma wara na bëgg ab talibé mbeugelu yont yalla muhammad lek nako ñu ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama mbeugel ci yent yalla muhammad farna ci man bëgg dom bëggatuma dom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotté na leen yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekki ni dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada
muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama jimi bop sama dérèt ji man Seigne Touba radhiyallahu légui jotté na ko yontu Yalla Muhammad fi dawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan khadiman muskana li sanada محبتي المختار سيدنا هم المقان والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في الدأوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك جفل من أيام كن بقي أنت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد أين لا فرد أين لا ويقول لك نجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am gene amna xissabu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma nima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi muy julli sa talibey nima laaj ndax Seigne Touba bind lettre bi wala diet tol mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax Seigne Touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko Cheikh Ibrahima Fall Seigne Touba musuko digal lu defut ben bu fekke Seigne Touba bind lettre bi xana ko lettre bi agul ci Cheikh Ibrahima bu yegge ci Cheikh Ibrahima kon xana Cheikh Ibrahima gëmul ni Seigne Touba ko bind ndax mom Cheikh Ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu subhan ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li liré sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radhiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko bu subhan nga wor nañu mu xey baña wor Seigne Touba wo wo ko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jogu fa nak mang ci digal Seigne Touba rek néna agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu nan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu nan mu ko man nga delu bu subhan nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non néñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj sob la maj sob la mu ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yi ñu netti bok na ci xissa yi ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni Seigne Touba bëgge yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci mam cheikh rahima fall daf ni cheikh rahima fall de kérok bima fekke mbacke kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisoon mu genn ma top ko way tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahima fall ni Seigne Touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu Seigne Touba ni ko lolu Cheikh Mohamed Bassir netti nako ci minul bayil qadim muni ko Seigne Touba ni ko yow de kon mag yow ño bokk hal ño bokk pas pas ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonent bobu ma fekkul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yep xessa bi may bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni
man day cheikh ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax cheikh ibrahim bama cheikh ibrahim bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topil wo xamni buma ko woon bam ñew mané ko yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax cheikh ibrahim bama mune way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahim bu won talib yi aju ci mom ñep ñu dajé ci ben barab mu ni len seigne touba mi taxone ngeen may top banako neenu tax talib mi bako seigne touba mi taxone ngeen dima top banako neenu du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yannabi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg waluy yalla yi dafa war ndax bo leen bëggé da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo leen bëggé da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jëlé nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim beugé ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala al mar'u ma aman ahaba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci abi hadith bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim beugé ñom diw wala ay diw nim beugé diw yonent bi ni len al marhum ahmal ahaba ken ku nek nga beug yowmal xam fum dug rek fofa ngay dug bu fekke ni da nga beug ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofa ngay ne bu fekke da nga beug ahlul misik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal xiyam fuñ dug fofa ngay dug fekke da nga beug ahlul politique yowmal xiyam fu wa ahlul politique dug fofa ngay dug ahlu politique fuñ duggalé fofu ngay dugg lu len yalla def la ko lu len yalla def la ko lotax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni anas ibn malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yoy andé dem aljana kuma bëgg rek mak yoy dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te muy dëgg muna mun mak yow ñoy andu daagu ndank dugg aljana legi nak waxna leen bëgg muhammad te muy dëgg moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil jann kuma beug rek mangi way andu duga jann ali salatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasalam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def sero seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xamni yowmal khiyam bu ñu demé aljana it xamna ni aljana da ngay nekk duma fa ne ndax ya ma ëpp dara ja ëpp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël go xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo mu tu bu ñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja ngay am bay nekk ci jenen aljana ja man duma ca nekk men yonentiko ahakay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam beug fum dekk fofa lay dekk benen hadith bi ni ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yonni kagn la bis penci ba muniko waw ana loko prepareel bay laaj tagn la bis penci muniko xala beug Allah ak yonentam muniko al marhum mahamal ahaba beug Allah ak yonentam rek muniko al marhum mahamal ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena
kuma bëgg mag yow ñoy waxu and duggu aljana kuma bëgg rek mag yow ñoy waxu duggu aljana légui nak mu dess kon bo waxé lool da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko dégg ñu la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabarak wa taala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ ah Yalla nuko digal Yalla mo nu digal ni bu ngeen di and and leen ak ñi and ak Muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen Yalla te mënu leen am connexion direct ci yent Yalla Muhammad mëna amone dem leen ci ñi nga xamni partager nañ connexion yent Yalla Muhammad ñu partager leen Seigne Touba dafa connecté wu direct Alhaji Malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayr rabbi ghayri murabbi khadra ma qalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent Yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñoy bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik défaro waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne Yalla ko wax ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw muni bëgg ndaw rabbin bani Souy Yalla ne defaluma ko kenn ku leen ko waxe da leen di nax Yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay lenn nga ci suuy rek lenn nga ci suuy rek mom suuyal ci Muhammad ma nga suuy ci lamba ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëmé yalla ragal leen ko te and ak ñu degguña top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgguña top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi sidiquni ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin sidiquni biñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu anhu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partage nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partage nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujju rabbina ala ala al khalqi iya muñ litax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li'annahu warisuhu ñom ñoo leen don li annahu warisuhu ñoo leen don ñoo leen wootu ci kaw suuf min waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf don leen ñum don mune fal anbiya hujjatu rabbina mune ñoñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct
dañu am réseau direct bu jeju rabbina ala al khalqi ya mun wal awliya nak hadilatu tas'il dinihi wa sidqi sahi mun wal yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen filosofi joge ñoy orienter nit ñi wan leen filosofi joge bañ mëna am kenn ko nek ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi walli wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg walliw nekk farat walliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wolen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre walliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali walliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali walliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama walliw rek man yalla déclarer na la guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ni ngir ngeen top seen kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leen a gëm ay ca nit yalla yi dañu don yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyule mom la walliw bu mat walliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yont yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla delegué na ku len jité ko xani mom lañ war di deglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ko ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koka nak min anfusikum day bok ci yeen bu dem mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen
budé turuqu tasawufi ab sufi lay don niyen min anfusikum ab sufi lay don niyen ab murid lay don niyen ab tidian lay don niyen ab khadir lay don niyen min anfusikum way nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango mona neena koku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnel hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnel intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou nexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt commun mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt commun cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt commun nga nekk touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou kulako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñu lako malaka indiñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dekk yak sax njabot yak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp té kèn dula force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu genn waye bu don keneena ba tay genn na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len genn nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm lena wuf rek jema waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mun xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wolof njay neena deugar bop bal mu gis ñi deugarul bop motax ñi ci deugarul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci deugar bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi deugarul bop chalayam de waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun rahufun serigne bu mat serigne bu wotu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun waye rahimun da len di yeureum rahimun da len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am
amna ben position buñ am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yëremul peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yentibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wolof ndjay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibbu reey man na ray borom ba tax muy tibbu ndank mom lolou magako xam tibbu reey rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la beggone mag mi xam ni tibbu reey man na ray borom motax bu bokké goné ji bu tibé lepp mu ne ko wañil dé tibbu lu yam lu xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédét day bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédét da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak dana tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salatil ghaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa asallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu ma serigne te wutu yaronte sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci cyankote ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpelo lolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi nakasudul nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci biir ay talibem ci biir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam lu ko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma
moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi meññi lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññi faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu ñu wa lu xew baren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko tere de mu na kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi deme wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen lolou meuna nek la lolou meuna nek la lolou meuna nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ñu xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñu raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñu raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ ko soga dem man lay leen demé poser question sérieusement lay leen ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna ger ba tax mu wax lu wërta wax mbaamu def lu wërta def lolu yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincérone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincérone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako mëna gerati liko dess ci bindam ba diko wax lolum gëmul lolu dafa koy xalat balé bi cheikh muntaha nak mom ko xamni mom da judd rek ni ciow ci yoon ngeen bal may baat da judd rek mom ni ciow ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxeko kërok bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari dañ leer lu nañ waye xolé cheikh muntaka num réglé problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kérok ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke desene dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Muntaka moy support pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni ko def doko netti li de wallahi ko ko nar doko netti
ku ko nar do ko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabarak wa taala yalla xamna yalla xamna jakar lok deug gu wex tal bu nopi dopi ci lol la mun in balma lol la mun ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu

déggal leen dafa war mu ne wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana do ko mus aljana do ko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard señ touba ni wa kullu man aad al khiyara bu baba nak wujiba ujiba ujiba moy dañ lay yir ba aljana do ko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way do ko gis ujiba ujiba kullu man aad al khiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci ressources yu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yelbo a general ni koy togn te ni koy togn ñep ni koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit yaa lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit yaa lolo ko taxa graw dom yi ay togn mu dem duma seen bay dom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtir bu fekkene borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekkene du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekkee ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waaye nak day def yu naccoo di ko yooyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jarala yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waaye waratoo ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara bu waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu li len séparer moy lam gi rek ñun aaré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun

war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou muntene fi ci sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangou parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara du la yobbu fenn mënta wax lu la jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis amna ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis amna ngid generation seigne touba nekkon seen ngid amna ngid Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis amna gidd yalla numul mbir mi jéxagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom mako wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw min si'anati bi ghayrin minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibu saxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham ñass dana fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibu saxo buñ amul liñu tuddé al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañuy dëkk nañ ma bal bokk barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dëkk ndax daño gis am ibu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dëkk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ woromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena taxagnel na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenteni amulo dolay liggeel len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax
bu fekke ni man nga len jox adiyé té joxo len ko xana bëgg len rek haka bëgg gi bax na dé waye bo ci bolewul adiyé la tiyaba ji gëna bari ñun bal bo ci bolewul adiyé la tiyaba ji gëna bari luko waral moy ñom adiyé jo len jox ñu défal lako fulay jural tiyaba yowmal khiyam tiyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانت با حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او يو يينه لا تخه با لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بروم بينكو سي ستيابا yo mako joxone te du wagn dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey tere yeuf te du wagn dara ci ay jeufam mom lutax ndax ya ko jox motax mané adiyé jo jox ko xamné ni ku xam adiyé la adiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement adiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amun pertement kon ñet sart ya ngo moy da nga len di liggeel da nga len di jox adiya da nga len di bëgg ñu len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajje ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga djublu ci liggeel len tiyaba jurey la tiyaba jurey la parce na ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu gënne ci kër serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan duggu fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem kër soxna ndey wad waxtu añ ni ñi préparer pour añ amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munima dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay ken net liw mako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na waaw xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma lay xitma lay xitma ma ngi ndokkel borom hamdatu cheikh Moustapha Diop al-Koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bihubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin gul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali wo xani bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram kom xamoo nak kon de ko faral bi siara ji bala la meuna xettli rek da nga tew ci hadaram ñu dor la meuna xettli amna wali wax nak mbaduxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xettli la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax nak ci bëpp jamon liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg beus
bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla na len yalla yeeram yalla xam nako dama len di suivre de près comme médecin mi topé malade bi ndax yene len aw yu rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néwoko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarrikina kon amna ñoo xamni man ngay barkélu ci ñoo Seigne Touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jëfé xam xamam di jangalé di jëfé li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara degeenu ci yalla xamnako dara degeenu ci nak biine senegal siyasa islamiya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugalu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugalu rek nak ya ko fa nek diga jema laye la ka daganal waye deugalu politique laïcité deugalu politique laïcité mom deugalu te du massa dagal borom xam xam bo cey deggi na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy deggi ci lu deugalu rek yang koy deg ci lu deugunut ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugul nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allah wa in lam takun kun ma man kana ma allah sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jok pour mu jokale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom la seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat waman ta'allaqa bi wasilin wasal
wa man ta'allaqa bi aksi infasal. Seigne Touba ne ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo féké waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lolou la Seigne Touba wax moy li hadith bi wax kun ma allahi wa in lam takul fakun ma man kana ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma fal ni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defé li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Euro mu ngop sëriñ bu ko fa fek rek tam sentu ci ndariñ rek mu ni ko jéblu na ci yow kenn du wuté non ab sëriñ kenn du wuté non ab sëriñ ngay sé sëriñ bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyarasi ko bing koy siyarasi fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na bañu doon ab talibim man na doon sax wala rem waye message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko ambulo mu yonne ko fofa gis nga begg gi muy begg ba gendi ko la ci la sa aajo di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup ci yeb begg ga muy begg ba gendi ko la rek sa aajo faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendi ko serigne bu begg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh mamadou fadal mbake ak cheikh mamadou bussa jeng bi nga xamé ni Seigne Touba Cheikh Modou Fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako Seigne Modou bu so yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal nga bëd bo xamné sa bëd do tu xanku misal nako ci bëccu ciun ba nga xamé ni Cheikh Salih warna ruuj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako Cheikh Abdul Ahad mi magam te rusna la ci Cheikh Abdul Ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bet nako kérok ak lam ko bété kérok la affaiream baax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire baax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëd luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé amna ci walli wi am ño xamni ci seen lamine la nekk buñ né accam rek muy cham ba faaw buñ né akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke ka jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis baba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacké kadior mais dañ ni ma Seigne Sidi Mokhtar nga fi Cheikh Matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké baba numéro Cheikh Ndjay la ma jox ma wo Cheikh Ndjay mo yobbu ci Seigne Cheikh Matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talibé Seigne Modou Bousso Dieng biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé man nga man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci
jaar jaar yi cheikh ibrahim waye nak alquran dani wa atu buyut min abwabiha boy dug ci buntu te bagn sa mbubu xoti ko ci keur te bagn sa mbubu xoti ko jaar ci buntu ba ma deg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kay alquran bama yoron ma yekk ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ngi gis bamba ñuko andale ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubbil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni abbasin mu na mu ni ma ëkk goge ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni la mako netlé dal ni ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok man ko man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ab lim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay Seigne Touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batin non la ma ko xéré daal ni tekket wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matley def ma ma sa xol xolin wi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena hajuk aajo ci cheikh matley moy bëtam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kérok kilifa gogou momako netli ala kulli hal ak lu meuna xew momako netli ah momako netli radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi faato gul mi ngi fi talib seigne mouride bou seyang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna wéddi lol dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fénaka katch bay wax ni togu mak seigne sam té laaji nekk ci cassette yi yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatch la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la nit ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñoo xam ni seen panique aaji ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëré sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci domi Seigne Touba yi moy Cheikh Abdou Ahad dafa am bis Senghor war fe ñew c'est fi Touba c'est ci Cheikh Modou Fada te xam ngeen ni Cheikh Abdou Ahad da bok ci walu yi nga xam ni Abdul Jalal lañu Abdul Jalal mom direct rek Abraï la du wacc yonam lol tax na nak comme Senghor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi Senghor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme Cheikh Mahmoudou Fadal mom amna connection direct ak Seigne Touba yeug na mbir mi bimu ko yeggé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétane lum def mom Seigne Fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni Senghor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari bëtt Seigne Abdou Lahad xamni moom wax ji mu bayilam naroon ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgguma koy wax waye dal liggéel nitu yalla dal lu am solo la Seigne Touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak génération bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal Serigne Seck xassaka wax nangam waxu ñu deug du Serigne Seck amna Serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politiquñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na leen bu baaxa baaxa baax di ci jital ku melni señ am satou mbaki abdul ahad
naka jekk non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokkel bu baaxa baaxa baax naka nonu serigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len joxuma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je gep extra ñu koy gërëm bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaay jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yépp boko calculer won bone motul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yu mel nonu wala dem def conférence ñu dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñëwé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ne kuma ci dajjo leen xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollo marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añbek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablet mu yëkëti ñet tablet jox ma ma lamb sama poste ko jox xass min ma addé señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla leen yalla fay te taxaw leen yalla yalla barkeel seen liggey bi ci war ma yonent bi jaay sey al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continuer di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala munima yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla samma ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murlo ko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye tere wu rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu classe ko nga xane ño mag fuf waye tere wu rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokkel sama jarbaat yi moy ñooñu ak samay turondo moy ñooñu ngeen seenal ñu and ak jigeen ñi laxasaayu sal yere bay faal ne ci liggey ba at mu nekk non lañ koy defé ñi max ni moy juri jigeen ño bokk wenn moy jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nekk ci sañcaan yi ñew taxaw togg yi dara mankiwul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako dina ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seigne Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko leen yu talel leen ko seigne bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasaa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax
bu len man nax waxon nako ben ben kilifa ba soppey jure wuti nan soppey maneko gaayu soppu ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé mu na maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni rirando len yalla yobbu wu len waaw ngelaw le len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بمعنى الشاكرة لشيخ صالح مكة رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وبركاته وفيوداته. مجلس شيخ الخديم جمو جوجو ني بغا وقتاني مي الشيخ صالح مكة رضي الله عنه. خم نين ني شيخ الكامل لون ظاهرا وباطنا منكر الوارث الكامل لشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه. ادي دون جي دون سيغ توبا تمات كو سك سي لو نيبو اك سي لو فاج. خم نين ني سون بروم رب سيتي وجال غايامي داف لين دي بارباري daf leen di préparer ci anam gu nekk ba nga xam ni buñ dikkee addina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara ku dul seen borom bi leen bind te moom leen. Moo tax sax benn shaair wax na ko nee na isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab ayya allahu lahu alasbab. Suñ borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu naree yan ab jaamam ngir mu rëy benn mu bëgg koo def yonant wala mu bëgg koo def bu samaan wala mu def ko bëgg koo def walliw. Istihdaad bi muy préparation bi suñ borom daf ko ci jiital. Ni nga xamee ni yonant alayhi salaam day judduwaale istihdaad mooy day judduwaale nubuwa, naka noonu alwalliyu kaamil moomit day judduwaale istihdaad bi mooy wilaaya gi. Nga xam ngeen ni walliw ñett la bi judduwaale wilaya ak bi nga xam ni dafa judduwaale wilaya waaye tamit ginnaaw bi mu judduwaale wilaya deful benn effort ci addina am na fu darajaam yam bokku tekki judduwaale wilaya bu nopp nag làq wilaya gi dugg ci biir jaam yi di leen defar di leen gindi di yëkkati seeni daraja di leen jéggulul yàlla di leen texeel du yem ak daraja walliw bi nga xam ni judduwaale na wilaya muy istihdaad bi waaye bi mu ñëwee dafa corosele bara. Moom beneen walliw boo xam ne moom judduwaalewul istihdaad dafa jàng ba xam wàññ ko teg tànkam ci alal kitaabu sunna ba mujj sun borom defal ko alfatul akbar mu bokk ci walliw yi. Bu dee yonent nag moom day judduwaale wilaya gi kooku moom obligatoirement la day judduwaale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mënta nekk yonant te nekkul walliw ba noppi balaa nekk yonant day nekk walliw ba noppi. Xëy na loolu beneen waxtaan la waaye taxuñoo jóg. Gaañooñu mooy ñi nga xam ne bu ñu dikkee addina seeni jëf yépp al amalu saali ala seeni jëf yépp al amalu saali ala. Alquran junni na ko ni inna allasina aamanu wa amilu saalihaat kaanat lahum jannaatul firdawsi nusula خالدين فيها لا يبقون عنها حولا. برام ني امنا سما جام ньо خامني دا ньо ام لي ني تودي الايمان بالله حقا دغ دغ نغم بو مات بو ماتالي غنا با نك يمو ني تيا دا ньо ديف لي ني تودي العمل الصالح جيف جو باخ جو تيد سين بير اك سين بيتي ليب يالاي كيسلا. سن برام ني يويا غاي waajale naa leen àjjana ji ñu tudde firdawsi àjjana joojee mooy àjjana ji nga xam ne mën nañu wax ni jamono bii fa la Cheikh Salih Mbacke tëdd di xaar li ñuy tudde walu buft ndax suñ borom moo ko wax ci alquran te muy lu wér jannaatul firdawsi. Jannaatul firdawsi nag moom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamne dañoo meloon ni Serigne Saliou nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag duñ ñaan mukk affectation. Dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamne ni ci adina bi nit dañu ne fi barab di liggey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënatu fa ne wala neexatuko. Muni aljana firdausi nak loola amu fa neex na neexit wo xamni ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi
biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbaki mi ñu bëgg waxtane biñu dikké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbaké dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalazina naswallaha fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la gnaaw ngeum ragal yalla gu mat mo ci wara top muni gnaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yemul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon na xepil sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur budul jeex du rap muk muni mom borom rabbi sutu jall ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu faté contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu faté nangul yalla leen moomun xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñëwé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ci nga xamni dañuy firi contrat biñ signant won ak seen borom rabbi sutu jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekenteni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fek waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fep sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma mune ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amante won ak sen borom ca yawmu ala subhanahu rabbikum ñom day na len woor ni ni ñuma fatte won man yalla ci adina bañ na boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekkeni waw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu munta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam nga xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom lafsu kun lañuy amé batu kun bo nga xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batu kun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbanik mu dal di nek sow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nek mango hunul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek loola dal di nek luñu bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbaké nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram dana nu sokk jom ak sallallahu alayhi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsanal qasas
duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim kasamawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay gisun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti serigne touba ni yeyna ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni serigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk feltok mom ci kaw yoon neñu ni ko innama a'malu binniyat neñu serigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu sheikh al khadim jaxate kala moni serigne touba yonent bi lay neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam acte yep mi ngi tege ci intention acte yep mi ngi tege ci intention lolou la yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam acte yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou serigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lolou la serigne touba tontu al khadim jaxata kala ne ba mu dello kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati mun akay yalla na jaduna neñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kay yonne ko neñu serigne touba doxé ci bindu huqa serigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh saliou mbaki mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh saliou mbaki mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh saliou mbaki suuf sang koy joy asamani juroom yaar yi ñing koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla niñ nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ku am xel muni man serigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën kala gën ñu diko wax cheikh saliou mbake nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko de xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam serigne touba gën lako bëgg te mëso dajé jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajé jenn waxam muy wax lu ñagg ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax lu xoti sagub l'islam yaangi wax lu xoti sharia yaangi wax lu ñagg ñagub l'islam bo di lo sa xel nak nga xalat ni serigne saliou ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta qatt sharia musta ñagg ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani serigne saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare khotti shariatu islamiyya ba nopi nak di tuddo wo serigne saliou lani ba kérok may fatuli fi ak yeen ngoy def dana ko donoser serigne saliou mbake defarul nit ku khotti sharia ko
wedd nga dem laaj ko Serigne Saliou Touré bu Thiès Serigne Saliou Mbacké defarul koy ñag ñagob l'islam ku wedd nga dem laaj ko Cheikh Saliou Mbacké mi fi nek wala nga dem séti Cheikh Moustapha Saliou ku mu ci mëna doon gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekente ni rek ak may la wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xotti sharia lu toll ni deew we kon nak bo de xotti sharia bu nopi nak di tuddi wo Cheikh Saliou Mbacké da na la wax ni jotté wok Serigne Saliou dara Serigne Saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ni Serigne Saliou defar tañ xam leen fa Cheikh Saliou Touré bu Thiès naka nonu ko salika ila akhirih waye Serigne Saliou wama defar ta fo top fo tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo top seen bakkan malheureusement na ñoom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulise deg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joge ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lu mu wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala nu Serigne Touba neena ñoñu dana leen joy ñu melni Serigne Saliou Mbacké dana leen joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asaman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax te suratu dukhan Cheikh Saliou Mbacké di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran dañ deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul dawara wessale lolu bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbis tu jall dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh saliou mbacké yeggon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbacké julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbacké amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbacké amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gise manela dana la netli ay netli rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna muni bo gise ma di la ko wax moy dama bëgg mu meuna degeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lo rek la ci jublu dama bëgg mu degeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëllëk ah dana ñew de Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal mawt di ñew di jël ci sa roogi wahbud rabbaka hatta yatika al-yaqin nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot Cheikh Saliou Mbacké non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am akuk bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak
ay jaar jaaram nim doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bi neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walli ci walli yalla yi yaangi melni ko dekkalat ñu noddu tak sande ñu ko waxtane ben walli ci walli yalla yi yaangi melni ko dekkalat mu dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah suko defé bepp jambu ko roy tuyaba ci say bayiko yalla do ko yonne tu wañi dara ci tuyaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salim bakke mi ngi gane adina ama hal sasin min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi na ko ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyadu allah wa nasara sunu xarit la sunu wala bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wareme ci téréem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salati alkhaima ati sidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar wareme ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu mëna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmi yalla neena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi serewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko té mo wax légui li sahir bo xonni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi khadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam famon ben way buñu wax Ousmane karak qaswatu badrin julit ñepp dañoo dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor ñepp nga ci xareba Ousmane lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci biir xarebi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko eppele lu mu ray ci yefari waye ci biir jambaram gogule nanante bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarebi di xex ngir yalla
ulup yonent bi ni bu dia safara la jëm ah ma ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñomit ma du loolu da leena dal ta yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex ek Usman belese nañ ko belese yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yi ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dëkk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci loolu nak diko ndokel muni baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lillahi ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatu munawara mom la don defandre rek ba ken duko nat mom ko lool rek la don defandre waye defandreuma l'islam de ni la ilaha bi nga xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xej jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digeentem ak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara du ko fa luddul sebre rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xani non la Usman def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara du xofu luddul rek ben jiego mu jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lol lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatu munawara bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ci xare di xex fek boba dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne ko manam ñom bu fekkene sallallahu alaihi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit buñu xex yonent bi war na leena jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandre diine imam lan man l'islam la doon defandre ñun ka ko yoon ci yalla muhammad nga andul di xex mu ni man l'islam la doon defandre bi mu waxé lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñew ni ku bëgg gis ku def aljana xolal ki mom ngay dégg légui borom xam xam yi diko lepp naan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les mëna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jaam dana jaar yoonu aljana ba dara di suuglu lu waxu tabbi rek sun borom wolbeti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yoonu safara ba dara disiwuko lulul rek mu dem safara sun borom wolbeti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dani beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xam ni dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wow rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih
cheikh mohammed lom djib adagani dal di jël bat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay beyit ci la waxe ni ab khalana bi fadlihi salia bakhilana jaa bihi salia abqa ashamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkalia abqahu mukmilan lahu adiyahu mubarakan musahahan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih djox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundou te am wir nañu ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbacke bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbacke mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djib adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motle ci cheikh salih mbacke muni mang koy ñaanal barke akuk wer radiyallahu anhu ah lol de mom deppona lol ak li serigne touba bind serigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la doon tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbacke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci khasida yi bo de jang khasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tusliya xam ngeen ni al muslih mo geuna mat salih cheikh salih mbacke ñaar yep dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonenté dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wéranté nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw walli ak salih ku gën manam ko upp daraja walli ak salih waye lama tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek walli bala nga nek walli yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tomb ci digg bi daldi def ñett reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek walliw day nek salih ba nopi manam bu fekkenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu wa ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek walliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul walli bu nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek walli da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek walli waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax
leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh saliou mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jeexaluko boko don wañu du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne sali touré bu ties ni ñoko jog ni serigne sali wama defar koko rek doyna na mo sej serigne sali touré bu ties wallahi doyna cheikh sali mbake na mo sej yawmal khiyam serigne sali touré bu ties men mom rek doyna cheikh sali mbake na mo sej doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh sali di won jëfi cheikh sali dé gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne sali bu nuppi nek ci lool naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fetchkat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lune nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké ma netti len ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienuk baat bu nuppi faté ko ci baat bi faté ko ci baat Serigne Saliou Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu sukké bëkk ko jox loxo Cheikh Saliou Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe muné ko yaqoti sharia motax yaqoti sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe muné ko yaqoti sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot bu lu da nga xoti sharia cheikh saliou mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bo nuppi di defare da defaro bo nuppi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won ci daari cheikh saliou mbake way mané seigne saliou touré bu ties li cheikh saliou mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geul reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbake cheikh saliou mbake def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama istikhama kon bune jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne saliou ma defarit man da koy weddi duma nangu de duma nangu de seigne saliou mom ñu defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy ndjay nek ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne saliou rek di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay menum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham kenen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xane duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham
te doomi ruu mo gëna foor doomi deret ndax doomi ruu moy donu secret bi won ci bayyi ruham baytin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al walad waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul ki waradul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolou seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ñu ni waw mu ni domi deret ala li bay bi lay don faqad jeexna li fi bay bi don bayyi dal mo koy don fekke ni bay bi bayyi na fi ay talibé donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibé fi bay bi bayyi adde ja ñu dajale mom lañ koy jox mu ni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi bayyi bayyi lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak ngotum bayu ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom ngotum bayu ruh bi lepp lay don mbotum baye roobe bu ko defe bu la yalla defalul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne saliu mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen doomi deret yi donu ñu seen batine bo demé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hasan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa doomi deret donut mbot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñooñuma lim ñepp amu ci kenn ku doomi deratam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi bayyi ko sun borom ci bokkam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolu ndax sun borom du farparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaawam newna ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal salia ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man seigne touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surya day firi seut waye fi ci waxinu alquran firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci alquran suryatan tayyiba joju seigne touba di wax seigne touba djublu ci seut yi de dedet domi ru yi la ci djublu suryatan tayyiba domi ru la ci seigne touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seut yi de dedet bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul mustafa mbay sam bu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi deret yi dedet manam seuti deret dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala salia ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba dan defé lay defé nam dan rek serigne musa ka rahimahullah neena won
mbolam li doni salihin ci sawu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako lolou de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaan sunu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lolou de yalla dogal nako dem joju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam mune lolu aada la te man seigne touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko serigne touba dalalé bu nuppi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do guddu ba jéggi ko waye do gatt ba burum luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñett 300 bobu lon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la daldi jeli serigne saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi tem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako ci ndodi yobbu fa ben borom xam xam buñu wax muhtar jeng guyar serigne muhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu serigne touba gi ak njabotu serigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak serigne bakki medina dama fa nekk ab biir wajuram wi daldi fay ñëw wajuramu jigéen ñu waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax saasum jaxate xam ngeen ni serigne saasum jaxate doomi alqadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi nga xamé ni riñ mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke riñ mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange dako noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuramu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fati ni momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax hamid saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacké ni maîtriser won juhraf nga xamni bu togon fi dila wax amérique ni mel da nga nan ki xana amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax france ni mel manam bu jëlé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañuy mel
bi nga xamné wa juromu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni serigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundaka faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñuy laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ya gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun anqis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding anqis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan acham mara de tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba biñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lolo neexul de bo moytu rek yam ci lolo neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax señ touba mo ne suñ borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow suñ borom neena ci al-qur'an man ya'dillahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ماكاي اورينتي با تكو سي لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki ci Abdou Khadir Jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki ci Abdou Khadir Jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atayla indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom
cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog dim ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci na ko nek lila taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobule ba kenn ku nek mu orienté la

won ngir diengat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diengat moy rafletu ci sebeut yi mangi jakarlo ak mom mangi jakarlo ak mom cheikh salim mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara tax ko juk dulul jeeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lol nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu anna laysa al fata man yaqulu kana abi sayr bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lolal rek muni baye muni waye mom deful dara dara dara dara dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxoni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jef ci bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bare bare ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran khala wala kaseeran khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax bob buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw nak yaw nak yaw yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yow amul kenn ko mala wax ni ya ko djubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara dara dara dara lo defal yalla anamu dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yow sa baye lim def lepp jeffi bopam la waaw bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xamni danaka dootu ñu setantal dootu ñu set dañuy nañax nañax rek dañuy nañax nañax rek ñi nañax nañax rek sayr benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman waha sayr benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysa li insan ila ma sha'a wan laysa insan ila ma sha'a sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekké ak ma samba mom muy feret ay bagasam yow ngay dajale say bagage sofa ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mo do fekk dara de dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la don misal jifi jamni ne dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal wattal furwiya gëna neex te gëna bax neena
ñom ñett kenn ku ni ñu yor sa

kenn ki ni man dal li bout bu bëgg lay def moy damay sé di gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bu wat ab saako bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fousut bu bax ak bu baxut man na saako bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fous yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ni ba nga indé sa saako bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jexé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak muñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Salim Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm Yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir Yalla ji nga jëf ngir Yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Salim Mbake moy jëf ju Yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna bu lepp mu selal ko ngir Yalla Rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam Serigne Salim ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñu yalla sak ñoo xamni biñ ñëwé adina xara bañ né owé dañ ni tërit melni ñu tërit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek walbatiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ni yag yag dañu fi joggé dem al-akhirah muni ta al-akhirah kër gudul jeex la ba faaw guy sax la ba faaw muni loolu tax ñoom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexe munila duma la def nangam munup def lako tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasi tadbara jefam ji dafa sewa ba nga xamni ken munu ko lijeenti ba xam nun koy defe ak numuy rofe ak numuy roppe numuy dugal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana leen yamale ak manu fekke wuko loolu mënta am sun borom ni loolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mënta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay tere topul samay ndigal tont la moy kala mandu fekke wuko de tont la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munumako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol munta am duma len yamale muk
buma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekkenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yame ak yafus motax suñu borom ni alasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsanu amala huwa al-asil khafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bayyi sama téré bu yowal xiyamé ma fayé leen aljana ñi top sama téré nak ma yobul leen safara mu ñu lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag mu ni tay bulu won ak de tay bulu won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bulu won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bulu won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsanu amalan leblukum ayyukum ahsanu amalan amay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salou mbacké borom ci borom bok ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xonjoj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu tedd yi borom makarimul akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yërmëni nek ci lu naccio di ko bo xamni señ Touba mul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al-batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al-batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sariatul muhammadi bu nane señ Touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba amul morom kene yonentou ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bayyi wo li muy téré kalimatul haqq yuradu bihi al-batil kalimatul haqq yuradu bihi al-batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njay defal do wax nan xolatako maniko wax nga deug de walaf njay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako mang wax barki gem rek bi waxtane ci yar plateau television yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër neena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna doom ju sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey naan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al-batil kalimatul haqq yuradu bihi al-batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel suñu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sant ay wul loolu yow dal li la yalla sant man nga xane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuk ala tahbudu ila iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxul ko fen dogok ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al-batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itte ji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fekk na boba
yalla mi ma tim xamna ni khutba bo may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kasa wa kasa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi xamné conférence bi jeexna ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñun day sama doom ngi ni cheikh saliou mbacke la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxé wallahi mune ha mune mo wayé suma nuyo rek dama rombu ci buntu kër bi suma nuyo dama rombu ci buntu kër bi wax ma yu bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def ma don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc kër diiw bu ngeen démé laccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñu ñako wolé mu ñu fekk ma ci teratual bi ma nga amé won genn mbousu tangal mante fraîs ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw mané ko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbacke muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbacke man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbacke nangul mako bu neppima door la wax muni man nangul na la man ko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw man ko serigne saliou mbacke bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw man ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbacke lolu tay lay jeex da di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu sé ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomo ko gaddu légui kon buñ la joxé serigne saliou mbacke da nga wara gor gor lu ci sagal serigne saliou mbacke say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangul leena top ci ñom nangul leena liggeel nangul leena soofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhira bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence serigne saliou mbacke mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne saliou mbacke ni mako xame bari na ko jaar xel kom te xamiw ko nonu malheureusement yi bari man na ko netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal keur mo len yobbu keur donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon insha allah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh saliou mbacke wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh saliou mbacke nekkon moy bo nekke ci adina di dundu na nga jëfël adina ba adina yaakar ni yow do fi jog fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxe ni akhastu min dunyahu sa'id lil jinan lima jël ci adina moy necessité moy pour yegg ci sama borom mun waye nak boy jëfël sa alakhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne saliou mbacke non la melone cheikh saliou mbacke wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek
واحبط ربك اتى ياتيك اليقين رك مو ووتو سيغ توبا سي ساحر ووتو كو سي باتين دون كو سي خسيده يي نك خسيده يي موم داكو سي دون لول لول لول لول ووت ньо خامني ني ньо كاي جانغ ووتا لين ليمبو ني جانغ جيس نين كو ساخ بيمي دوغا توك جانغ خسيده غوغو دي ربي بما يسر اسقان قد فجها نونو موغا خامني خسيده جي bo sété wajurum ci bopam mo ci jëk jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxaan mu ñëw di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni néñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxaan jipsina bërepp ba amna benn nar buñu wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la seigne touba wo niko ndax mokal nga khasside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khasside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khassidi gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ah ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fende ané ñu deloti ndokel len ci niñ len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fende ane bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radjilanhu dama def dama don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf menen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax ahmadou bass momako waxal munuma legi nak lula gëna nakari ci admi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wol rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse xam ngeen ne khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé nam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wasalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñariñ yim ko jural muy manifesté wu lol tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya dañ nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu feulé ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel diko ci gëreem moy ki nga xane sa at mu ne buy ñew dana indalel daara ji kafe ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne Kossofal momit ñibisi na Sénégal barki dem rek ñu na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet
bu ngeen gisee Massol Diallo bu rafet rek xam leen ni moom la ak Serigne Khadim jiite momit mi ngi Sénégal ñëwagut ci daara ji ay wone ma téléphone ni mi ngi Sénégal mii nañ ko di ko ndokkeel xaritu daara ji la soxna Daba Diouf moom tamit mii nañ ko ñu foofu ci Amérique soxna Mame Bousse Niass mi ngi foofu ci Italie mii nañ ko soxna Mbourika Gueye suñu jigéen ba dëkk fële ci Louga nuyu nañ ko soxna awa Ndiaye mi ngi foofu Amérique moo ak Serigne Siyax Mbake ñoom ñëpp nuyu na leen di leen ndokkeel wax dëgg yàlla fàttiwuma leen benn yoon day toll ak ñu léeg-léeg émission bi rek day toll moment boo xam ni daanaka rek damay xaal bu may dikkal boo xam ni dootuma xam lu may wax ak ku ci mel ni Serigne Hadi Diouf nekk fii ci sunu wet fi la këram nekk waaye ma nga fële ci Amérique waaye këram a ngi fii ci wetu daara ji Moor Mbeng moom tamit Serigne Moor Mbeng ak rakkam ji nekk fii Dakar moom it ndeysaan ren bi mu ñibbisee Sénégal ñëw na ba fii ci daara ji Serigne Ibrahima Ndiaye moom tamit fàttewuñu ko ñu ngi koy nuyu Ibrahima Khalil moom kenn la ci rajo bi ñu ngi koy nuyu ku ci mel ni Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ndeysaan di nit ku baax këram a ngi fii ci Mbacke waaye ma nga fële ca Côte d'Ivoire ñawlu ay yéeru yu rafet jox ko rakkam mu andil ma ñu ngi ko ciy ndokkeel di ko ñaanal yàlla yéere yi daa rafet ba ma rus koo sal yàlla xam na ko waaw mbase yu riif yooyal dafa rafet ba nga xam ne daa ko rusaral sol sax nit ñi di ma xool yu rafet rafet macha allah jasakallahu xeyra ji sax yàlla la yàlla fay te def ko ci sa téere jëf ku mel ni Serigne Cheikh John ma nga fële ci Amérique ñoom ñëpp nuyu nañ leen ndokkeel leen ci seen taxawaay ak seenu topp émission bi surtout topp émission bi ndax wolof Ndiaye di wax ni maanaam nit ki bu sañoon li muy wax ñeneen di ko déglu di ko jariñoo da nga koy yéene tuyaaba yéene gu ngeen ma yéene tuyaaba rek la ñu boo demee li muy wax ni yéene ma ko gën a man gën ma koo xam waaye yéene ma tuyaaba moo tax ngeen di ko topp di ko déglu kon nag ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm waaye rawatina nag ngeen boole ca ah yëg ni am na daara ju fi nekk ñu ñuy tudd Ihya Ulumuddin ay doomi julit di fi jàng alquranul karim di ko fi mokkale di ko fi jàng fi sabilillahi kenn du fay dara ngeen di ci dugal seen loxo ngir yàlla ànd ko way juri doonga yi nga xam ne ñoo ne ci daara ji ñoom tamit nga xam ne ñoom it ñu jàmbaare lañ ci seen kemtulaay kàttan ñenn ci ñoom ñi nga xam ni tamit seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxoon ñuy samp daara ji mooy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañoo mokkal alquran te dem nañ ba ma gis ni daal daa mel ni ku sa bàyyi amul alal sa doom dootu mokkal alquran loolu taxoon ma ni man danaa samp daara alquran liggéeyal ci Sëñ Touba jàngale fi alquran fi sabilillahi taala loolu moo tax daara ji dëgg-dëgg ngeen jàppati ba mu agsi fii mu agsi am résultat yi mu am ñu di leen ci ndokkeel di leen ci ñaanal di gërëm bu baax ak a ñaanal Cheikh Mame Thierno Mbacke bu Darul Mannaan suñ borom sàmm ko aar ko moom tamit xam naa ni inshaallahu rabbi barki dimb rek yónnee na ma ndaw ni da am jumaa ju muy teg xeer wa àllarba bi di ñëw te Cheikh Moustapha war koo teg yàlla na àgg ak jàmm te sotteeg jàmm te mu fekke ko inshaallahu rabbi ba ubbil ko boppam dëgg-dëgg ñu ngi koy ndokkeel teranga jooju mu ma lebaloon muy solu dàllam ñëw ba fii ci Daara Ihya Ulumuddin ngir seet si ma ngir Sëñ Touba rek dëgg-dëgg aw ma payam duma ko fàtte de ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax incha allah su ko defee kon Sëñ Moodu ñu ngi wax suñu borom ni ko allahuma rabbana aatina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina asaaba naar rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaaba man ishtajaaba abli ijaaba fi sa nida wa sallallahu ala muhammad

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيد الله ونصره. بك أوديتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنت يالله julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu deppo juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. Xam ngeen ni dimanche weesu tay génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foie mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Ñu xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appare bi di wane tawat ji nekk ci biiram bindil ko ay ordonnance yu ko war a saafara tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub war a na nekk fukki tomb ñu jotoon a waxe waxtaane juróom-ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib wolof di ko wax fenn al xiiba wolof di ko wax li ñuy tuddi jëw al kibru wolof di ko wax rëy al xasadu wolof di ko wax kañaan namima wolof di ko wax rambaaj al ujbu wolof di ko wax naw jëf ñenn ñi naan ko maanaam ñu ñu xamni ci wolof dañuy wax ndaw jëf ñii di ko wax xuma xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu wolof di ko tudde bañeel bañeel bu tegewul ci diine sunu tomb tey kon mooy li ñuy tudde riya wolof di ko wax ngistal xam ngeen ngistal moom it ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf dama adama dana jëf jëf ci rafet ju baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw benn baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara la Cheikh Mat Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee jëwhër defe naa ba ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xaa laxsatul xaqira bari waana ku jaamu yàlla bu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yalla niko soxlatuma ko ma tax sun borom rabbi istu jalla wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika din al-qayyima min yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yonent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kepp kuy jaamu yalla te bëgg jaamu ga sun borom nanguko dang koy defé niko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé niko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé niko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolem jëfi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolem jëfi jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad alayhi salatu wasalam jëf ji nga jëf mu deppok jëfi sunna muhammad sallallahu alayhi wasalam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisin la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meuna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni waqimu salat rek wa atu zakat la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli awturam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way meuna def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni atiu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek ba alquran jeex fum ni atiu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek ali salatu wassalam bu ñu leen ak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mu rafet rafet te jëge wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmum ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maluhu ri'a an-nas rik way ko ci bañ sa jëf sanku muna muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bu won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox neew ko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxe ni ko ko jeppi la wala da bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko munta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange holungistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yom na ñoo xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna nas wala yaskuruna allah ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxewul wa daayira bi yobbu ko waye dox ko joxewu ko ngir yalla joxewu ko ngir yalla de daayru rek wa daayira bi ni diw lutax joxewut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara Seyd Abdourahman Mbacke Diop muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngi stal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ñi lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab jinne fa ne ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukki yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wo isa khamu ila salati khamu kusala chalayam dedet sun borom ni yeso nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ dé jang khasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ dé jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tudd yalla ak jang muni touti rek touti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi dom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 muna mun waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba joggé daara ja muna muy lam doon joxé fala yam kérok ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxante wul ak yow wer dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lele nga am adi joko yonne muna sa dom nekatul daara ja nga dal di baye la nga dan yonne munil kon la nga don yonne yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxul lolou serigne dariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraawna nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkër seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxul jef ji yalla nang moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legui meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba defato kérok la yalla di tambalé bindu sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo demé ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defato ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñi tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraitement mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom daga signenté ngum contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat wu jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su boba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronata sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolé ak dara man yalla upp na ñi dima bolé ak dara mune kepp xamni jëfna ay jëfëm te jëf ya bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma bayé ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolél jëf ja ma bolé len bayé ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf yenn jëf neena man yalla ma xippi sama beut xol jef ji bama ko xolé gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak ibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi di gënno yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañul di wane seen i màndarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lul seeni tànk dana damm ñu doog a jóg ila wa hum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan moo ne dégg naa Baye Ibrahima moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda de ne nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne kon de Baye boo mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wutit suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Ibra digeen loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Ibra moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala sun borom ni duñ ci am kat wala yunfiquuna ila wa hum kari'un te buñ koy joxe ñangay gañi buñ koy joxe ñi ngi gañi mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Basirou Mbacke xel kom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaya di joxe ba agsi ci moom suñ borom ni wala yunfiquuna ila wa hum kari'un mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom lu yoonam ci Basirou Mbacke xel kom kii moo soof nee loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gàññi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi aywa jumaa dañuy tabax suñu dëkk lu ci waay man nee na waa ji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméeral ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquuna ila wa hum kari'un buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaasu billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyaasu billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàllaa bal raana àlaa quluubi maa kaanu yëg si boon nee na bari na ko amee cancer de foi mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foi foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàllaa bal raana àlaa quluubihim maa kaanu yëg si boon ñoom ñoo créé tawati cancer de foi bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léegi nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy def rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waa ji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waa ji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ko la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tolli ñaari junni yépp mu ne ahaka yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ne waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yéré xol bi gis ni amna ko mako bokk rek ma bayé la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci nga wara jox bu kenn xam mana mu ne bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yéré sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe mana mu ne noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnatu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni deg na ci sama nop yonnatu alayhi salatu wasallam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa'ati bihi fa'arrafuhu ni'matuhu aw kama khala hadith bu gudd la ngeen balma ma xawa sa tout muni mom yaronte ali sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xani moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam mune ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu teranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu teranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yëkëti baatu sun borom tabaarak wa ta'ala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxon xewal gi mala joxon muy xewalu katan ana loma ci defal yene jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu de khataltu fika ata astadhidu wallahi katan gi ma joxon daana la ci xexal ngir yekete kalimatullah hiya al-hulya subak ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ne sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mune lool rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga bëggoon rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriyé la diw ko am fit la muna mune nit ñi wax nañ ko way man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam ñooñu nga xamni ñoo doon jaat yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa allamahu wa qara al-quran fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima leen joxone lu ngeen ma ci defal neena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du amérique du france du espagne du angleterre fune basal nañ mafa ma daan wax yalla neena yonent neena di war nit ñi bañi mbëk miri te sa jëm ji do nga taxon yow yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug taxuma won la nga doon wax mëna mu ne dara yalla taxutoon dara yalla da nga bëggoon rek sa poste 10 da nga bëggoon ay r plus 4 da nga bëggoon ni media tisé la motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yeur sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ne li fessel sa poste donc lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxo deug de

Men gua. Ya mal nicknya file. Nena. Ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi. Xamni sun borom tabaaraku ta'ala. Nena nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawn safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ehlu ngistal ñoom dal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla jox nako ko bam yeg ni yalla jox nako wërseug wërseug wudul wërseugu jinne rek yalla jox nako ko sun borom niko tabarak wa taala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexe taxul ma jox la ko de wërseug mala joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug mala joxon nga xamne wërseug wudul wërseugu jinne joxna la ko wa legi fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ni ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mën gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn fenn benn buntu benn barab bo xamni bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon loolu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara loolu ni daara ja tabaxal na leen bëtima amul jenn juma loolu ni fayal na leen quran amul alal ji ma joxon muna mën fa nga gënon na bëgg ko ka fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxon nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muna fa khad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa khad khila da nga bëggon ñu ni ya tabe muna gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawadun da nga bëggon gaay ni way diwa tawé bay muna mu ni gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbok yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadara allah wala asman kal nañ ci yalla mussal biñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp luñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mu ne ngistal nak baxul ga mu ne way leg dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal de ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu mu ni nit dana ngistal ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé deggu da jafé waye gis nga deggu limuy jafé deggal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax Seigne Mustapha Fall
Mustafa Fall Mbar bu Cheikh Mohamadou

aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug dé wallahi wax deug mom yom na wayé nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram tésal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram mo né waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fék mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex mi dem sa kër fék ko fa sa wa kër diko def way way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol luñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mesu ba ci digg gannaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rër joté ñola koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ Modou Mustapha Fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jafé mané ko wax nga dëgg yomb na waye jëf dëgg mo jafé jëf dëgg mo jafé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dañi haqiqatu riya lada al-aqyas yiqa'a qurbati li qasd nash lu simple neena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqa'a qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasd nash nit ñi tax de li qasd nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw mune nit ñi rek tax li qasd nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafi la guddi la mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasd nas nit ñi do nga la ci jublu tam nañ yalla mussel ci lolu li qasd nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa' qurbi waye nak li qasd nas aw iqa' qurbati li qasd nas haqiqatu riya lada al-aqyas iqa' qurbati li qasd nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaam yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasd nas waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye maangi mi sun koñ ba sun quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bul tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ci ritige lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra an minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxon yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critique ko lolou l'islam la ko may mais bul tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith ba xamni Jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi
awma ci soxla jekal ba and ak jek yanu wa jekku di dem baxam yalla neena awma soxla ci setar bobu awma ci soxla inna la la yansuru ila suwarikum setar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considérer ko moy lu ne ci xolam bi bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nekk ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yene lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jeuf du yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentuma lolu de lolu nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jeuf rek lolu taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jeuf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jeuf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolu la yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati bu ma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dund ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum bi ngeene inna salati xéti jaamu yalla yépp duguna ci bi ngeene wa nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duguna ci yalla ma ngi lay ñaan sama dund gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax limay dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax lool la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan lool la daan ñaan lool la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan qa'idatun najah fil akhirah salasa asiya ulama wa haqiqa nenañu nenañu luwaw mucc yowmal khiyam bu fekke mucc yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muna muni ñetti loi la ci ñetti was la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la luwaw mucc yowmal khiyam dem aljana muna muni bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam ulama wa haqiqa ni ñetti loi yoy rekay musal doom adama ëlëk yowmal khiyamat akbar mini fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilmu bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug akano wax deug fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara
defé ko niko yalla bëggé mu na amuñu té fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al qalima jahata kalala moko mom la dalon ñen ñi ni dédé señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bes ab talibem di bes di bes di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba ak ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu daldi dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jort ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus serigne ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te serigne bi russ nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa bu beus ba ak fi rek daldi beus serigne bi ñootlu rek mu gëna beus bimu aksi waté benen yoon beus rek taab gëni pof daldi toj deret ja soti tayli bi fa daw serigne bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna mu niko dama xamul ndax li ñi defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni li ñi def neex na yalla ndekete wo li ñi def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu li ñi defal yalla non la mel mbaadu li ñi defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna amune te teggo ko ci akxam fala ibada bidon al ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def effet ndarel da nga xam misal nako bataay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité digam ak boromam mom wali bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mo du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal si waye bu ñewé bu jukko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam be xaran kat la bu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem wallu bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nago lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sympati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggu ñu waxtaan waw mu ñu yow señ ablaye yow bi wallu bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab wallu bi ni ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal
muni ndaw yim doon ndaw ak di foroxal mom la doon re wali bi lol la len wax muni wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lum bari bari te borom jefewuko muna muni du def effet amul effet xam xam lum bari bari te borom jefewuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jefewul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu soxna da aram bas bi tas jigen ni weur la kenn ku nek nan dama la sop dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jefewul xam xam dong xam xam nga jefewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lol sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jefewul xam xam da nga jefewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serign bi naan bani dur ñu naan serign bi day mand ñu naan dede mew lay nan mu soppiku sangara mané xaju ta soppiku sangara sangara mom sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la lu haram la señ bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwél yi nan day soppiku mew soppiwul mew de sa bëdi dong la couleur bam nuron mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara du jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jefewul amul njariñ amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jefe te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jefe te selu muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jef jef ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière ngani ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ni ng koy tele ni ng koy ñaka mané muna muni jef bi selul non la mel muna jef bi selul non la mel ngena jef ju selul non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolo sayr bi wax neena jef bu selul fu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag muni annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka الى العاملون والعاملون كلهم هلكا الى المخلصون والمخلصون على قدر عظيم مودبوك اي القران بسن برام وخني والعصر ان الانسان لفي قصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه وسلم داتوك با ياغ مني الناس كلهم هلكا نيت نيب الكو ناج القران ني والعصر ان الانسان لفي قصر دوم ادم ييب بيرت ناج يونتني الناس كلهم halka mune a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jeffe sen xam xam mune borom xam xam yi jeffe sen xam xam perte nañu mune bam dess ña selal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya
ñaa mu ne waaw waaw mu ne borom xam-xam yooyu ñu seetee ni ñoom perte guñ mu ne ah mu ne ñoom it perte nañ ñu ne déet waay mu ne ah ba mu des ña ca jëfe seen xam-xam xam nga yàlla bi mu seetee doomu aadama yi borom xam-xam yi la lëkkale ak turam ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkkati seeni daraja mu ne doomu aadama yi yëpp perte ba mu des nag waram xam-xam ya xam li yàlla wax waram xam-xam yooyu xam li yàlla wax ñoom ñëpp perte nañu mu ni ba mu des ña cay jëfe la yàlla wax mu ni ña cay jëfe la yàlla wax ñoom ñëpp perte nañu ba mu des ña cay sellal mu ni ña cay sellal ñu ngi ci buntu volcan waaw fu doomu aadama di muccee ña cay sellal mu ne am ne ñu ngi ci buntu volcan de buñ gest de buñ gestu rek baraste ko daanu ci biir ñu ngi ci buntu volcan wal muxlisuun ala qatrin azim ñu ngi ci buntu volcan bi buñuy geesu di daanu ci biir kon buñ geesu mukk loolu la yonentu sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri doom aadama yépp perte nañ mu settee ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas mooy li gën a jafe ak a jafe ak a jafe moo tax yonentu sallallahu alayhi wasallam sax wax na ci benn hadis nee na an al ikhlasa sirrun min asrarillah yastawdiuhu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamm ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jammam bum sop diko ko jox jamm bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jamm bi mu sop ci ay jammam buñu ne sellal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet kimit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñewé mu japp ci fett gi jitt ji fett ko muy tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi dal di doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor wal ye nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku sen gis ko ko xol sen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti sa walaan nuñ toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa ma sa dox borom bu ben way buy julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong dal ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla goudi 6 mois kon nak
bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanku xorondom ci le dem wax set tanku xorondom ci bir doj wu tekh ci le dem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neubul lolu ngistal mo gëna neubul lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akum yonantam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñuy dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran biñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñu ñi solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi kenn da leena mëna lijeenti mo jakkaji dang ko da nga man at mu ni wër woné nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek muni fofu lañuy solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxna moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel nagi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm ni ko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya' ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax mune ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax suñu borom neena ñoomit dañuy solidarité madam bëgg lu baax day ñew ci musse bëgg lu baax ah diw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek baye ko fa dem fenen woorna mané xamna da yor lu matut xamna boko manana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madam musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah mang mom dañu bokk saret waye xamna ni siwom bé
nima ko gisé day mom da melni xamnaay dal kulen dimbalé won dé dana bax waw madame bëgg lu bax moy wax monsieur bëgg lu bax lool wan ko lim gis ci ay morom yi jigéenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu bax gis ko ñew netliko monsieur bëgg lu bax wala bok madame la yalla wërsegal monsieur bëgg lu bax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yanuy paan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab rebina de aha sun borom ni waw kay monsieur bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ci lañ yam dedet wayuqimuna salata wayutu zakata fo leen fekk ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wayuqimuna salata wayutu zakata sun borom ni yoy gaay wayutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wayutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaiika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ñett luma def kenn duko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq Moussa Ngistal ak Madame Ngistal Moussa ragal Yalla ak Madame ragal Yalla Moussa bëgg lu baax ak Madame bëgg lu baax ni lañuy dimbalenté Al-Qur'an dinako misal Al-Qur'an dinako misal néna fo leen fekk ñom dañuy ko walisé dé dañuy ko walisé ay soxna so xamni sa borom kër Yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu baax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit té bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim beug def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy basere du luñuy filmer suko beugé def bu roxé ci ambulance bi nga ni ko dédé du ci dal madame ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gel la ci taccu len mourir la bu mousé ngistal di basere mo koy filmer senep ko waw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci suñu juroom ñettel bi tomb bu ma juumul ko defé kon xamna rek ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala wa ngir ngeen jef jissakum la khairi jissa ni ngi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtu lay katan el ni yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bi ismillahi tabaaraku wa ta'ala
bismillah tabaarak wa ta'ala dal ni yalla samal nu suñu jëf ba du maxé du rër du rap yalla na yalla sam nu suñu jëf ba du maxé du rër du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxé du rër du rap ba yowmal khiyam waaw wanan na ma bindima li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxé du rër du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxé du rër du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: nga yar sa njaboot droit la
1: droit la légui nak respecté nga droit yi adina yi mais droit yi alakhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wu loko aïcha ci faawa aïcha
0: mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale rek lakale rek lakale la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wolulul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wolulul rek wolulul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sob deuk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ñoo xamni melaw geleem duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi bu geleem ngi ni tay boko toñal gilem togal 10 ans ngeen doga gisse wat bulay gis defayu 10 ans la wax bulay gis defayu xamé na la mom gelem dana fexé ba jégalé bula doré wix rek xamal ni toñjon ko toñon lay fayé mom gelem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko ci sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié te amalu la jariñ kat benn jariñ amalu la ko mom mous xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ci ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariño la te fuñ tollu dila lor nak legi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xam ni xéti jikko yoyu yëpp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonantu sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak te bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar wosulu biar legi tuba bi nan goné ken duko dor té yonenté bi yalla yoni ñun ni bu fekente ni agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna amuni bu ca agge té nangutu julli muni wutulu biar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santané wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jangalé
1: droit de la faim droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophique yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudd ay xuma ay bajje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fa le nenaay da yeureum gone gi ci yar biey nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police yi ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal laal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di laal xalel bu fekke laal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais bu ñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ko sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax daanaka du ko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fa njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sanni pare nga ca at mo ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mo ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla coono yep mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dana ñew kene ci daara fay jangale fi sab billahi bolé ko yara wër wu déwu né du la dégg waxuma wër waye juroom wër man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko señ daara bi nangulé daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalay la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lepp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko nan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa ko ki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yeb moytu leen yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexel leen ba bu leen dem safara ndax seen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak nu meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yonnabi sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yonnabi yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnabi sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamur ahlaka bi salati wastabir alayha wamur ahlaka bi salati wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté ngén Allahu akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun ala al birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank ala al kitab wa sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diisé taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi toona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni wajju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal toona bi nekk ci yare
0: muñal coono bi nekk ci éducation. Léeg-léeg nga defal ku nit sax, léeg-léeg nga defal ku nit sax mu trahir la, mu wor la, mu ne waaye bu mu la tax a décoracé de, bu mu la tax a décoracé de, sonnal nit ci njabootam, bu nit mu woñ ñu ko trahir la, mu ne bu mu la tax a décoracé de, moom du fay de, yàllaay fay. Moom du fay de, yàllaay fay. Wastabir alayha, muñal loolu rek. Muñal coono bi rek. Wastabir alayha. Bul décoracé. Xolal yow 4h de maté, 4h de maté. Yàq sa li nelaw yépp. Néeg bu ne nga dugg fa yeete. Ña mënal lu seen bopp dara yaay yëkkati, yaay yëlëb. Bu dee waxtu sedd yaa naan solal jagat bi, yaa naan demal sël mu ji fee jàppal nii, defal nii, xippil sa bët yi xool, ate bombal say bët. Ila axiri, ila axirihi. Coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo. Waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom. Wastabir alayha. Coono boobu. Boobu yépp yaa ngi koy daj. Lu yëngutu nga jóg, lu yëngutu rek nga jóg. Lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur. Te lu yëngutu nga jóg. Bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi. Kenn ku ne nga dem xool nam tëddee. Boo jullee ba sëlmal niwal bi jàkkaarloog ñoom. Xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu. Wastabir alayha. Coono boobu muñ ko. Looloo ci gën a tuuti kat. Léegi sa programme yëpp. Sa programme yépp arrêté nañ ko ñoom. Mënatoo dem fenn. Mënatu laa dem fenn. Nit dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom, da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee. Xoolal lool. Sa soxlay bopp yépp bàyyi nga ko. Mënatoo dem fenn léegi. Maa ngi fàttaliku Cheikh Murtala, ab Mbacke Mbacke la. Fii la ñëwoon ci daara ji. Dafa léejoon. Yàlla may na ko xel nag, dafa léejoon. Benn bis ma pine ko nag, fekk may waa ji génn, xuma lu mu def rek, ma pine ko nag. Ni ko ate toogal fii ci bunt bi. Léegi man saa yoon yàqu na, mënatuma dem. Gone yi di ko romb di ko ñaawal. Naan ko waa pine nañ la. Mu ni mu yéen, yéen yéen a dof, man kay maa ko pine. Wallaay wax na dëgg, moo ma pine. Wallaay wax na dëgg. Yàlla xam na ko, maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi. Goy naan ko pine nañ la moom man kay maa ko pine. Xam ne moom lay xaar buy dem may dem. Wax na dëgg mooma pine yàlla xam na ko. Waaw mooma pine. Wax na dëgg. Waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko. Wastabir alayha. Waaw wastabir alayha. Noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple. Na moo sëñ. Noonu la ko yàlla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu yamin ñun waa droite ak ñun waa gauche rek fi ne yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko loolu xamal naa ko droite xamal ko gauche gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabu yamin wa ashabu simal naa mu ne parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara ñaari parti àddina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñetteel ñun nag ñëwal sunu réew ñetti téeméeri parti juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate àddina laa wax de àddinaa gën a yaatu Sénégal te àddina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti nga xam ni ñoom àjjina lañ jëm direct mooy ashabul yamin ashabu simal mooy parti bi nga xam ni iblis mooy seen directeur mooy seen responsable mooy seen leader ñoom ila jahannama la qadara llahu wala saman sene àddina ba àddina daj ñaari parti yooyoo fi am yàlla ni doomu aadama ma bind bu ne mu naa mu ne war naa ko ñaari carte ci carte membre ci benn ci parti yooyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa
1: وكرت فجور فالهمها فجورها وتقواها من تاع بو نه خمنا نياري بارتي بارتي بي جيم ادنا بي جيم سفرا من تانال بولا نيه غا مينيتيو فا تانال بولا نيه غا مينيتيو فا من يالا دوما لاكو تري ما نلاي خار رك نياري مينيتاي رك ام كي مينيتيو تي يونت يالا محمد اك كي مينيتيو تي ابليس روحوس الشياطين نياري مينيتا يوي رك ام من امني نونو نياري مينيتا اي امي بارتي بو نيك بارتي بو نيك امنا اورينتاسيون وعديناه نجدين بارتي بو ني امنا ايكول بو خامني تي لاي اورينتي نيغا خامني ني نيو اي مينيتام yag nañu deg ñu naan xam ngeen man duma politiksé waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg li ñi tuddé manam minutasme manam niñ ko waxé sax ay niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minutant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé seen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngëm ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minita wu iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni len dem nek militant iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek militant iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajida lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben way kat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitant fa ngay minité wu na muni jikoy ñoña ngay amé minitant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé féké militantisme bi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa isma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la di fréquenté gañu bax ñi lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay ñu bax ñi muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy référence xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoñ ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha ci na usman moko wax dé radiyallahu mukhalatatu salihin wajiba légi bo dé référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yonent yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du won yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarum xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale la ak mom boko doonu tit kula xol jaawale la ak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xii rek yakal la mbir mi isa ajabat ki khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fasene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabatka khisalu imrihin
0: njabot dang koy yar ci lolu
1: fo gesu sino seigne touba nga xol seigne fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti
0: té lolou dara mayulako lolou roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagru dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodous daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhadj malik ba dajé cheikh ibou saxo
1: mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niass al kawlakhi defal ko nangam ga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defarat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñeppaleen amal ndukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu ka ko war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale yi li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq go ne yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ab di philosophe philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mën ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balin fi jumaa ji ta dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defaruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qul ala qadri qul bi ñu ngi waxal sax ala qadri niko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax faak ñom xalé yi ay ni lañuy julle ni lañuy woré da leena defar mané ko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yi jóg
0: dugg ci internet bi bëgg fi réew li gone yi wala leen ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon loolu ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si waaye yonent yi sax alayhimu salaam yonent yi alayhimu salaam sun borom dani maa leen yónni mu ne ba ma leen yónnee am nañ ay seeni sët yoo xam ne ña nga caw yoon ni coow ci alal kitaab wa sunna mu ne waaye nag am na ci ñoom seen sët yi yuñ fi bàyyi ñoo xam ne ñoo gën a dëng xalaat yonent yi laa wax de loolu alquran la bu ma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala xad arsalna nuuan wa ibrahima wa jaalna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba fa minhum muhtadin waaye wa kasirun minhum fasiquna man yàlla maa yónni aadama ñaareel mu yont yàlla noo maa yónni ibrahima alayhima assalaam mu ne ñoom ñaar ñooñee bàyyi nañ fi ay sët yoo xam ni ña nga ca yoon wa ni coowu ci alal kitaab wa sunna mu ne waaye am na ñoo xam ne nag ay saay saay lañu fasiq la yàlla wax fasiq noonu la amee ci sëriñ si sun sëriñ su dëkk si taxawaayu prophète lañ taxawee ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waaye suñ sëriñ soosee bàyyi nañ fi ay sët yoo xam ne ñoo gën a dëng xalal loolu xam nañ ko waaye est ce que loolu nag dana tax ñoom ñu yóbbaale ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci ak njub ñi ngi ci ak njub bu fekkee ni par loo tax na ngay dal ci kaw Cheikh Muntaha wala ngay dal ci kaw sëñ Babacar Sibou Tiwaawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gën a jub gën laa ragal yàlla jaaruñu ci ndaw waaye kay boo bëggee koo xas kay seetil keneen waaye ñii kay ba leen fi nag boo parce que lan parce que ànd nañoo nguur rek parce que lan parce que jàppale nañu nguur rek ñoom mënuñoo bañ a ànd ak nguur mënuñu ko parce que ñëpp lañ jaboote seen njaboot googu nguur da ciy dugg di jàpp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule que ñu mudaarante ak moom te l'islam moo nu ko sant de loolu alquran moo nu ko sant yonente bi salaa alei wa sallama sant nu ko sëñ tubaax na ko mudaarante ak ñoom ci lépp loo xam ni du jur mooy yàlla ci lépp loo xam ni du juri ma joxe misaal Cheikh Abdullah Ahmed Mbacke radiallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi benn pëlëkëlër bu jigéen fii ci Njariem appelakëlër bu jigéen comme moom diineem mayu ko mu wéet ak jigéen judul mahramam mu ni Abdou Diouf dama bëggoon pëlëkëlër bu jigéen bi ñu sansé ko te indi fi bu góor ndax pëlëkëlër bii ne Njariem faw danaa wéet ak moom di waxtaan ak moom ci mbiru njaboot gi ndax maa fi nekkal njaboot gi ci diine mu nekkal fi njaboot gi ci état te comme léeg-léegi du ñàkk maa ngi moom ñu war a wéet waxtaan biiru néeg te kudul sama maharam ci jigéen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigéen bi ñu jëlee fi pëlëkëlër bu jigéen bu andi fi bu góor loolu mudaar rek moo ko mën a may nit bu neexoon état day bañ waaye mudaaranteeg moom moo tax mu nangul ko ko te Cheikh Abdoulaye mënta ñàkk bañ a jaxasoog pëlëkëlëru Njariem parce que njaboot gi muy jàpp moom pëlëkëlër yépp di leen mandat depp ci kaso yi ak njabootam la ak njabootam la nañ bàyyi naxa yi ba léegi Serigne Sudjub saa ngi fi Serigne wax naa ko barki démb ci benn rajo xam naa danaa ci mos a ñëw Serigne bu mat Serigne ni muy mel biñ koy wax te ma waxoon leen ni jamono bii ñu toll la Serigne Touba waxoon ak agguñ ca am na sax ñu koy jéem a def daa waxoon ni in lam tulaaxi muslian fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf su fekkente ni jamono yàqu na ba nee na dajewo ku la mën a defar nga jàng ci réy gaa yu jikk ya te yem ci te maandu ma ne am na ñoo xam ni dañuy jël xasida def ko muy seen wasila mel ni rek Serigne Modou Mbaye Thiam mu jëloon muqaddimat rek def ko muy sëriñam muqaddimat digliwul terewul di muqaddimat nu mën a nekk sa sëriñ muqaddimat moom digliwul terewul day tagg
1: gën gi mbindef ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund dila wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo def serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo setti fenen moko tere yam bay bo setti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ak tere legui na buñ démé ba bu la serigne bi digalé nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko set kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jël la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet ag guñ fofu ag guñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu naan matna serigne huqal bukaw wa gisa ñu na matna serigne xoxal bu kaaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi ku lu haram noy def ba waaw kay waye nak ag guñ fofa su boba kon do jibul ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon su serigne dang koy jang jëfeku na xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni mano firi abajad awasa ataya kala man saha fa da kharasata sa khasa sa khasa mano ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sab seri te xamolum la digal xamolum la tere benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar ila tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi nena bo gise seigne modou mbey cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbey cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ka muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom tuti nena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbey cham ñena jërul ngay jema gëstu ji kan moy seigne modou mbey cham muna mune xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yep jangunu dimanche yep buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé wat su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtaan rek té dem jox leen seen bindu inshallah taala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaan rek li dess ci jant bi ma daw jangalé ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lol mbekté mu reere reere dimb amna ko yalla xamna ko dimb ak katrir moy ku ñi wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba ga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara ma dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu di ko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñew fi ci dara ji
0: fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wéru de wone dana ma yoni hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna si ñewé sax la nama ci radio ba ci état li lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ moudou mbay cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mo ni ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabaarak wa ta'ala mu gog yalla xamnako dembu dama begg lool mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bi ci rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi don set ci keur rakam ñum jënd fi xom dal ni wa man de mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi ngay seen moy daara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ko lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal bi yalla xamna ko joy ni ma fukki atangi ni ma la di la deglu guddeg beccak daldi genné radio bek yépp won ma señ mom radio bek yépp la genné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karok may nelaw jëf jojju yal nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yal nako suñu borom def ci la cey bayiko ci Tuyaba yal nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yal nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ri yowmal khiyamati akbar ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tiyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tiyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam waaw su ko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf waye dal nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu koy wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci seuntuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëpp ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xamni wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tammi ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone addiya damay gis sa bu yone wat addiya da koy yok sa bu yeen adi da koy yok lolep beug lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jeuf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jeuf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul
1: daara ji rek lo xam ni man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom señ ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhir ila akhir yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dem dafa am kilifa gu ma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mang tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper ko couper ganaw bi lama soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama do ngay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamne man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangal fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangal fi indi mu dal di re dem te waxna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa liwo je yow liggeyel ma indi wu la fi jangal fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatumako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

sagakat yi ak waxkat yu ñaaw yi legi yëmatuñ ci ñi dundu dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ñu tudd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalat jikko yi indi wat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko mëna doon na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa doon lolu ngay sakku do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé yujibul madda ladal jirani muni non la lay sorile safara muni discipline mënul am te wax bi rafet amul hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dayri neena bo amé discipline luy génné ci sa lamine rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamine te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khat jamono hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dayr radiyallahu ta'ala anhu muni iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga bëgg nek guide temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay téggine amulo liñuy tuddé éducation bu sen muni ko mëna doon ko mëna doon fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li doom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhiram cheikh ahmed bamba neena sun borom ng ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline lu ko meuna maye education legi nak mal education total mal education total Seigne Touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé te amulo discipline dañ lay selbu bi yima do fa jaar dañ lay bëmax nga dételu

hadratul ilahi bo amul discipline bo ñewé dañ lay bamax nga dételu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo cey tok bu fa ñewul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga dételu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline waykatu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mu ni khaddamta watnak liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax waqadamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobbu len semence technique ndax patriote dana def lolou kalla wallahi jamono bu yag ñongi liar ak artu di lepp ak luppen xalel yi pour ñu delu seen xel wax len ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu negatif muna muné may ko batma rek legi tay mu jeex dawlatul batil sa programme bu negatif neena foko fek rek may ko tan leg mu jeex may ko tan rek leg mu jeex ci ni mba ci ne waye dawlatul batil mom sa wa dawlatul haqq ila sa programme bu positif muni bis penci la jëm dara munu ko fank ñu ne ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muna muni dara munu ko te jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lumu kumbu kumbu muna mun xam nga ci fumuy mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé lolou la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah lolou la yonent bi waxone wa makk ci sen programme bu negatif bobu bu ñewé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaq al batil fa in al batil kana sawqa programme bu positif ñewna dana fi jëlé bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañoo ñak yaakar ci rew mi batay yaakar giñ yaakaron mi ngi fi dara mi ju ci waye dama gis ni natou bi yalla la yalla mo leen déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw luko waral moy man adli waliyan faqad hasantuhu bil arab ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci hadith qudsi ba wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarfti alayhi aw kama khala ba ba ngay ag ci wama yasalu abdi yataharrabu illa bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wasalam fi hadithi al-qudsi bi khawlillahi tabarak wa ta'ala muni sama waliw yom na xam ñu kan moy sa waliw ni sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci ngay toftal ay nawafil nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njambur ci lulu su yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéti nawafil yoy ba mujji ma wayo ko sop ko yalla kum sop soppi la
ndem doom adama ne yow rek bu la soppé légui ci am alal légui mu soppi la doom adama ju la sopp te am alal légui mu soppi la sarat mbam nga amone mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dekk mu tabaxal la airplus 4 ndem doom adama moy sopp morom doom adama ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sopp dina la soppi ñu ne ko way noy soppé sa jam bo sopp mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal koko ca nga yam muni dedet luma gisati wan koko ca nga yam dedet luma lamb ba daj ko niko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutam duma ca yam nak wa in sahalani la ataituhu sa buma ne yalla jox ma maniko am sun borom neena sama soppé damay mujj sama compte banque sama magasin légui dama koy défal procuration nga xamni légui dama koy délégué sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitiwa jalla man nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni ulama wa tasawuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom neena ki ulama wa tasawuf neenañ martaba du balé boy sitil bustani masna and ak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum eboy sit di gestu ba xam lu ko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi teud senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser len ba jëratuñ dank mboom ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yëmuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution tamperé lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légi ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñu ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alcorane weddi alcorane neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alcorane sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mima ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya
domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahim alayhi salam mu ni yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu bi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy dom wara top baye lolou logique nangu waye ginnaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labiré baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma laye le bir lan lako bëgg laye bir mu niko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dinas sirat al-mustaqim yon wo mo musal mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmun nafi'u ilmun nafi'u ñaar la ilmun nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamulul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaati xéet ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mune ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu war liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu len jitto ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun walli wu senegal yi neenañ sun walli wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala sala asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genn na bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lu ko yobbu dara terbiye dara terbiye bu noppé ci dara terbiye ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pench mi du ko gëna jup du ko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ta dara ja te pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina
Omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew ni ko yow ki yalla yonni suratul baqara munuma ko mokal jang na guddii jang beccëk yonnati bi ni ko après muné ko xana bako fi rek légui lum diglima def lum téréma ba yonnati diko demal lolo ko taxona wacc kon mokal nga ko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muné kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkoon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané na kon mbëk ni xew Sénégal angal bi mo koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga nekk fi crime ok astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi tam nekk Sénégal amna ku nekk bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé photo jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé duy ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wataqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fekk juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fekk juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahti lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nam akay wax nañ deug waye nañ mo wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nagn ma wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi
bim ñëwé té bëgg taxyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier leen bako ndaw ñi né dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok leen ma dem